Deklaro ni Alaysa Valdez ang iyang aminsahin ito ng Martes samtang alas Pilipinas mao'y nahimong sentro sa Philippine Sports Writers Association Forum. Ang iyang desisyon sa pag-apel pag-usab sa national team poll mao ang hingpit niyang gihagop gikan sa iyang nangaging mga stance sa programa. Alang kang Valdez ay gayon nga mahimong player ka sa alas Pilipinas dili gyud matapos ang pasalig. Usa si Valdez sa unang mga

0: Pangalan nga nalamigit sa roster para sa 2026 FBC Women's Volleyball Nation Cup. Usa ka pagpili nga nakakuha o nagkasagol nga relasyon o reaksyon gikan sa mga fans. Apan ang iyang panghuna-una, nagpabilin nga wala mausab samtang nagpadayon siya sa pagdawat sa responsibilidad sa pagsulob sa nasudnon nga mga kulor.
1: Balitang sports.
2: Andos balita.
1: Andos balita.
3: D3 Bio. Health news. D3 Bio.
4: Ako sir, yun. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-training, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens og i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila ngano man
6: kay simintohon sila ni ini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan, mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa, kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayin sa drugs and microbiology, naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
6: Naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka, maudyo na ang imong ikamatyan.
6: Matod pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag-adlaw pa kagainom, kung pariho ang kagaw, wala dyo na ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyo ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imo nga doktor.
3: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
6: Kaya naman, Doc?
7: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Ang makita ni mo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. unsa man kay importante ang oil pulling. Kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili day na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang ditribayo, Sir JP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot ka ang epekto, Sir JP.
6: Wa na taigong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: Ditribayo!
2: Ako si JM, ako dito tigtabang no ang ditribayo tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa ako madaw-adaw nga buluhap sama sa pag-iensisyo.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo!

0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita.
0: Mga kandos, kinibusunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Abang usabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisig sa panit, magkapaputi, magkapahamok, o magkapamis sa panit. Aduna na ipokido oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen. O mga nutrients nga mo'y mapaputi, o mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga baratog pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karon aduna sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new o sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod naimutang diha sa National Highway Barangay Bombay di Malalo doon sa crossing Balaas gipa nagigdumala nila ni Boss Eper Grapel ug Barab Gina Grapel uban sila mga iyang anak kasi doon sa paras nini nga Sibing samtang ilang mga master mechanic mao sila si Jan Jan JB Luel Tefe og Virgil Ingonman usab si Bert. Epar Motors si Malalod ang tubag sa inyuhang nanginhalan kabo og kana mga barato ang mga motorsiklo, mga bay o mga kahandos.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa ito ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz.

0: sa atong balitang showbiz, gipaambit sa Department of Tourism kon DOT nga aktibong nakigistorya sila sa Nations Girl Group Bene Arun, mahimong tourism ambassador sa Pilipinas. Sa paghinabi sa media kang DOT Secretary Dita Anggara Matay niya ito nga Martes, Mayo 26, iyang gipaambit nga kabahin sa ilang panagistorya sa Bene mao ang pag-ila sa representasyon sa girl group sa global stage niya ito nga Abril. Sa pagkakaroon, wala pa matubag ang Bene sa panawagan sa DOT tungod sa ilang kabisi sa pagpangandam alang sa Signals World Tour 2026, mga bay o mga kahandas. Wala na sab ning kalambuan sa Bene. Tungod kay himo na po sila nga ambasador sa DOT, mga bay. Tungod kay kwamagod kinibang grabe ang pagsulbong, grabe ang pag-usbaw, grabe ang pagsikat sa Bene, mga bay. Ato nga kwan, mga bay, maghandos ha. Ato ni pangit, ato diri, ato ni nga lantaw na restong playlist o diri doon na bay mga tukar sa Bene. Bulahan mapatakar. Hindi kayo mapatakar. Mapatukar. Bulahan mapatukar ni Madam Maria Bungangira. Yung grupong Bene, kanilang samtang silang magsayaw, magkantang po sila. Kanta na lang sayaw man nila ha. Munang samtang din silang magkanta, magsayaw di ay. Kana mga fast bang mga musika. Ang ilahang ipangkanta mga bay o mga kandos. Pwedeng mo disco, pwedeng mo chacha. Basta kay, kung sila, dato nang isearch niya ang usang klase sa ilang mga kanta, mga bayg makandos. Kay, huwag na slupa, awa itong patukaron sa mga lama sa kagahapon. Okay, okay. Di ba katukhan nga mga music nga mga FRC? Okay. Kaya pwede lang mapatukar na ito sa mga lama sa kagahapon. Okay. Ama na ito nga Bene, kung lang itong Bene? Bene lang sa paghigog. Okay, okay. Kasi ang ngalan Bene, ang apelyido Langgo. Bene Langgo. Okay, mga kandos o mga bay, magkatong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay, mga kandos, katong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Vulcanizing Siap. Bubulkit sa ligid og mo-align sa entasin ng mga motorsiklo na imutang dihan sa May National Highway, Barangay Bato og Tayasan, at bang sa crossing sa Mato og Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing Siap, gipanagi og dumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita, handos balita, balita.
0: Okay, mga bay, kining tulumanon nga handos balita, dungan kini nga inyong nga madunggan sa duha ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Sige, mga bagbaghandos, ato nga basahon ninyo mga pagtimbaya karon. Apan sa dili pa di ay, uy, hapit ko makalimot sa itong paghatag sa itong numero. Atong numero, mga bagbaghandos, para inong matiksag matawagan. Sa tanang programa din sa Star Radio Tayasan. Smart 0969484545 o sa Globe 0956-6647-734. Ala, i-type inyong mga greetings din mga bay para tabasahon para nga inyong mga ngalan madunggan sa kahanginan. Sa itong pagbalik, atangi ang mga greetings gikan nila ni Pastor Isaiah Silentorio, ni Brad Nilon Perolino diha sa Nasungkan La Libertad o Isbialan Luiso diri sa lungsod sa Tayasan. Human lamang sa MV More.

0: narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:29.
1: Handos Balita. Handos Balita.
2: Okay, mga bahay, itong hatapagtagan kini mga pagtimbaya o di doon ka mga gilabay ng mga minsay si Ma'am Eileen Ganaganag. Okay, itong nantawad ha. Kamusta ni mga minsay nga gilabay ni Ma'am Eileen Ganaganag. Okay, dira. Atong masahon ng greetings ni Ma'am Eileen Ganaganag. Good morning, bay. Greet ko ni Mama Bergita Ganaganag. O sa kuwa nga magulang nga si Marlin Sobrio. O sa iyang anak nga si Jemar Sobrio. O sa kuwa nga manghod nga si Welgy Ganaganag. O Welgyo Ganaganag. O sa kumbana di ay nga si Nijuti nga si Richard Silvestri. O sa kuwa nga mga anak nga si Richard Jr. Silvestri. Richlan Silvestri. O Rialin Silvestri. Okay, may dinga buntag din mo, Ma'am Eileen Ganaganag. Kung sa balak pa ito, nag-ingon mga bay makahandos, Ma'am Eileen Ganaganag. Kay ang adlaw naghatag o kahayag o kanimo nagadanag, aron ay mong kaanyag sa kadaghanan mabutiyag. Okay. Lain pagtimbaya mga bay makahandos sa itong hatagan ng pagtagad karon ining atak na ni kabuntagon, aniam. Agi ka ni Brad Nilon Perolino. Hi Brad, may buntag ni mo diha din pa si out-out. Ako sa pamilya Bagyo pamilya, Perolino pamilya, Texon pamilya, Sento. Din pa si out-out ko diha sa Tamaw. Elden Redoble, Nele Redoble, din DJ Maria Bungangira, din ni Inday Duni. Ang nag-greet si Nilon Perolino. Kana Brad, salamat. Thanks Brad. God bless. Basta handus balita. Okay, agi ka ni Brad Nilon Perolino. Nga naminaw karoon ining atak na nininga kabuntago. Samtang naminaw naglantapod diapod si Ma'am Rina Emperado Kalihan Riz. Matapan niya, bye! Die! Nagiyo man si Ma'am Rina Emperado Kalihan Riz nga, bye! Ako pun tubag, die Rina! Samtang, arita sa lain nga greetings gikan ni Pastor Isaiah Silentorio. Atong hatag pagtagad ha. Arita sa itong messenger lang tala to kay doon ay mga pagtimbaya usap si Pastor Isaiah Silentorio. Kadyot lang ha, dira ha. Sapa-sapa. Kadyot lang. Okay, sa tanan-tanan hangin, naminaw karon og naglantas itong atulaman nun ha. Good morning og may pagpuminaw sa itong makaigsuna diya sa Bunga Tamaw Taya sa Negros Oriental. Nga naminaw karon yung tag na ning kabuntagon. Pinanguluhan ni Pastor Isaiah Silentorio. Matubato ni Pastor Isaiah Silentorio. Hello, bye. Good morning. Dili na jud bay. Mabangbang ang Star Radio 98.3. Sikat og sikat na jud. Tatungod sa kakusog o katinaw sa ito nga signal karon. O tungod usab sa ito nga maayong pagmanage sa ito nga station manager, Sir Ayan Lahato. O sige ra jud tang palagubo deri sa Bunga Tamaw. Kumusta og maayong buntag ni station manager, diha bay. O usab, Ma'am Maria Bungangira kay sige pod ko paminaw sa iyang programa. Morning Pasahi. Okay. Ang morning pasada, Pastor, imogi islan og morning pasahi. Kay ganun man, humag pamasada ni Madam Maria Bungangira, mamasahi mo po siya. Kinsa to yung magpamasahe, halakuntaka lang si Madam Maria Bungangira kay humaniya og kanang pamasada, mamasahi po siya. Kaya ganun niya, doon na patulayan po na, doon na, itiyong pa ito ang pwede rin. Atong text line. Atong ablihag balik. Okay. Liapot. Liapot. Liapot. Okay. Gika ni Ma'am Aileen Ganaganag. Great ko din ni DJ Maria Bungangira o ni Ma'am Iba Urina of Dubai o ni Sir Leonard Bain. Okay, ha, good morning ni mo. Ma'am Aileen Ganaganag, salamat sa mga pangtimpaya karon nininga tak na nininga kabuntagon. Sige, atong pasahon eh. Hidot report sa itong live karon. Naanaglanta diya si Inday Jalibi Alba, SB Alan Luiso. Good morning kagawad. Adto ko ba is kay wala kabayad ang uban. Adto ko ba is kay na ay wala kabayad. Ato 26 kagawad ron. Good morning. Di pa, lain. Good morning. Sapa, dira. Good morning. Please ko kadto ganid og burial open pa province kagawad. Please salamat. Okay, pahibalo di ay ha. Katong nanginanglan og burial assistant, punta ka lang si SB Alan Luiso kay open pa ang province budawat pa ni o kanang nanginanglan og mga burial assistants ato nga provincial nga pangagamahanan itong lalawi kan sa Negros Oriental, pinaguluhan ni Governor Checo Sacarbaria. Padayon pang budawat og mga kanang burial assistants kung mangayo mo kanang pandabang. Okay? Bais me karon is. Okay, moto si SB Alan Luiso. Mato ba ito ni Ma'am Rina Impirado Kalihan Reyes? Bay mustaman ako, friend. Bay nga si Day Aileen Baya. Okay lang gyapon, yung mga friend nga si Madam Aileen. Okay, Rina Impirado Kalihan Reyes. Bay mayo nga buntag, bay great ko diri sa balay. Sa ako nga mga kaluha nga si Jan Del o si Jan Riddell. Okay, good morning din mo. Adong Jan Del o ni Jan Riddell. Okay, doon na po ito yung nag-text. Ito na po pasahon na, kaya doon na po yung text mga bay o makandos. Okay, di na pa yung line, ha? Okay, gikan kaya po ni Ma'am Aileen Ganaganag. Hapit yung kumalimot bay, ani Ati Alma Scarpe. Di ay bay, good morning ti. Okay, Ma'am Alma Scarpe, maayo din ang pagpangapi. Mato ba ito ni Ma'am Aileen Ganaganag? Nga sa iyang greetings, di kanimo iyang gipahayag. Sige, di na pala input. Doon na ito ikaw pa si manager. Doon na gitunol. Ito saan lang tao sa gitunol ni manager. Ayan lahat ng mga bay makandos ha. Yara. Okay, happy birthday to Konsyal Chris San Santoy Impirado o Barangay Poblasyon Ayungon. Uy, Konsyal dia sa itong amigong Konsyal dia. Happy birthday dia sa itong amigong Konsyal dia sa Poblasyon Ayungon. Si by Chris San Santoy Impirado. Nintag na kabuntagon. Okay, sa tanong nag-birthday ron ha. Happy birthday niya. Kantahan ta mo. Apamina akong kanta. Bisag sintunado ni.

0: Baik, Kristen Santo Imperado dihas populasyon ayung atau babti kung kunsyal dia happy birthday gika na sa kinatibukang puwersa dari sa Star Radio Tayasan pinangloan station manager Ayan Lahatong. Happy birthday. Sige, harita sa dugang. Adugang nga mga pahibalo, mga bay, makahandos itong lantaw natin kay ang Piso Ayungon nga manager, nga mo si Sir Chris Kalumba. Doon na ito'y gitunol, mga bay, makahandos ang pahibalo. Ako lantaw natin ha. Kajut lang ha. Ako lantaw natin itong messenger. Kaya doon na ito'y gitunol. Gahapong adlawa si Sir Chris Kalumba. Kajut lang. Ako lantaw ha. Kaya doon na siya gitunol nga pahibalo. Nga doon ay job hiring. Ngayon lang gipahigayon diya mga bay. Okay, araw madali ito. Ito lang basahog English mga bay. Kaya gi-English man eh. Ilang posting dia sa Piso Ayungon. Alang sa dugay pang basahog kasayuran. Kinang pahibalo. Kwan lang ha. Kwan na lang. Kabisita alang ang FB page niya Piso Ayungon. It's MDC is hiring licensed nurse. Are you a licensed nurse ready to make an impact? Okay. Helix Mining and Development Corporation is looking for an on-site nurse to join their Tempor Aquari operation in Ayungon. Okay. Ang kuan mga kandusog. Ang Helix Mining and Development Corporation, nangita sila o kanang on-site nurse magkandus. Adiya sila ng Aquari operation. Ang location, asang location? Barangay Maslom, Ayungon Negros Rental. Schedule Monday to Friday. 7 a.m. to 4 p.m. Enjoy your weekend off, okay? Makuha sila ka ng Sabado Domingo, off na sila. Ang schedule ha, sa pag-ilang pag-interview, alas 7, nagatos sa... Ako na yun eh, kanang schedule, ang schedule, Monday to Friday, alas 7, nagatos alas 4. Kejotes, BP monitoring, o emergency assistance. Ang inuang trabaho, ako na din eh, kanang upanat na makasulod ka o isip po sa kanars, ang duty ni mo, alas 7, nagatos alas 4. Dahil yung pagka... Sabado o Domingo, i-enjoy na nimo ang imong weekend off. Dayon ang imong kidyotes, magkuandra ka ng BP monitoring dang emergency assistance. Dayon basta magkahandos ha. Kuna lang, kanang bisita lang ang Piso Ayungon, ang FB page kay tuwa dito ang duga mga detalye kipormasyon. Basta tuwas mo hanga ang Helix Mining and Development Corporation, nangita silang on-site nurse, diha silang location sa Barangay Baslom Ayong Negros Rental. Kini pahibalo, kikan sa Mabtikon nga Piso Manager, diha sa Ayungon si Sir Chris Kalumba.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Okay, pahibalo sa makandos nga ang basketball tournament there is sa LGU Tayasan. Nagsugod na sa mayagay ang gabi igibuksan eh. Niya karun, kung ano kay open tournament man yung mga bay, munang hindi kagabi, daghan yung kayo, hasadya yung kayo there is sa lungsus sa Tayasan, puno ko ng gym. Kaya mag-abot ka ng mga banggitan ng mga magdudula sa basketball bay, mga kandos. Munang saksihin ninyo, matagabi ang tournament niya sa LGU Tayasan. Isab, na patumpla sa Dres Tayasan, daghan na po nga mga kalingaw. Gani itong miyaging gabi eh, antong gabi eh, nagsugo na sila sa mga kalingaw dito. Para yung pala pag-installar board ang mga rides dia sa plaza sa Tayasan. Sige mga bay, maghandos ha. Sa tanang-tanang yun, nga naminaw karon tanang mga Tayasan, mga bay, maghandos. Good morning o maayong pagpuminaw. Pinangluhan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, mga SB members. Sama sa ito nga, mabtikong diya nga silingan, SB Gleven Gabati. Sab, sa tanang nga mga empleyado sa LGU Tayasan o mga department heads, pinangluhan nila ni HRMO2 o Piso Manager Chrismer Ramirez o Municipal Executive Private Secretary Ian Villarin. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Handos, balita.
0: Maugad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa amo nga mabtikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanielahato, oban sa mga teknisyan nga usaw-usab kadidche nga si Bayrez Sorinio. Daghang salamat sa inang papakaminaw o may buntag pag-usab ka natong tanan. At ang ikay, musunod na si Madam Maria Bungangira siya nga tulumanon, morning pasada karong alas 9:30.
1: balita. Handos balita.
0: Oban sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Labio Grenal ug Handos 42. Handos Icon kini ang inyong tigbalita. Handos 98 Byron Ibay Librado magbilin sa sa kapanultion nga nagkinayon. Mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita. Handos balita. Handos.

0: lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 100 times a day ginako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: TTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Dietri Baño. Hello, hello, hello. Osaka mahim sugod, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamanti. And of course sa mga dili. Mga tigbalamanti ning atong programa nga naga-tune in karon sa ilang mga radio. Hello sa itong mga binangga ng mga consumers nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500. Kanunay yun nakakape. Kanunay naka-DTX Coffee Mix. Naka-DTX Premium Coffee. And of course, ayaw kalimtan mga higala din na to. Kalimtan ang ato ang alkaline base nga vitamin C. Ang ato mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lima, nalo nyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya karon. Visayas ug Mindanao. Ang ato mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan ka mga probinsya. Ayaw galimot kanunay na anata mga higala sa programang hatod ka ninyo mga higala, hatod ka nato sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system, D3 bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa may mga concern o bangutana, may kalabutan sa tong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuang mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong sen sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, o allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O, kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, kuan na, na ay reaction, no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang una mga higala nung kanyang mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no, fomites, mga higala. Pwede na siya nga mag-cause of irritation sa ilong. Wala nga magkatulang atong ilong, magka-allergy ta mga higala. Ang atong immune cells, gagawas kini siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Wala nga mga tol, katulan tutunlan, ubhon ka, yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gakahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Wala ka to may mga sinusitis, makasimhot na sila o kanang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Ang ato lang atong tutunlan. Mga mga atol, mga higala. Ya, kanong na ita magsigi og pangatsi. So, muna'y, kuan, muna'y possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rasis, katol-katol spanit, no? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma mga higala sa itong immune system. O ni ay pipila ka mga pagkaon ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Makatabang ni sila ha. Oh, mas maayo nga kaon gitag mga pagkaon nga may mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega 3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo kani sigihon og kaon kaysa magsigi kaon og mga mantika. Oh, likay sa mga seafoods. Di ba? Dayon medium chain fatty acid. Asa man nato ni makuha, actually makuha nato ni BCO. Oh, kalang extra cold compress virgin coconut oil. Pero na ay pinaka simplest way na makuha taning MCTs para sa may mga allergies. Inom kada adlaw og D3bio. Usbon ako ha. Inom kada adlaw og D3bio. Kaya ang D3bio taas kay na siya MCTs. Kada inom ni mo ana, ginapakalma ni mo ang imong immune system. Labi na giyod sa may mga allergies. Ginapabright, ginapabasko, ginapaligon ni mo ang imong immune system. So kung makorek ni mga higala, dili mag-overreact, dili na tamag ka allergies. Mawala ang pag-atake sa allergy. O, mga allergy hondra. I know, daghan ka ayo ang may mga problema sa allergies. Tungod kay ang uban, salig na lang sa mga antihistamine. No? Pero dili maayo nga sigihon. O kira na panalagsa, kundi na yun makaya. Mas maayo yun nga makorek, nga dili na magsigig atake-atake ang allergy. Number one, nga i-maintain kada adlaw MCTs, medium chain fatty acid nga naa sa D3bio og mga pagkaon nga taas og omega 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala ang inflammation manggod mumanggod na rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton og sintoma sa allergy. Oh, unsa pag yung mga pagkaon mga higala? So D3bio pwede kada adlaw. Oh, sigihon kada adlaw ang D3bio. Ang pagkaon sa sibuyas maipon ni. Kay taas ni quercetin ang sibuyas. Makapakalma ni siya sa ato ang immune system. Malikaya nato ang paggawas sa gitawag nga histamine sa atong lawas. Sibuyas Bombay. Oh. Ang ahos maayo pud na mga higala. O nga makapa kalma sa gitawag nato nga immune system. Ang yogurt na apunay sa benepisyo ang mga live bacteria o nga makuha nato sa pagkaon sa yogurt. Makatabang usab na siya sa pagpahimsog sa itong immune system. Ang kamote kani, kamote mga dahon nga gulay o onya mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Mao kining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Oh, kala, sabaw ba? Isda da yung dahon-dahon da kung tabang na. Oregano, lemon, kana o, mga kuana, mga nindot na siya sa tuang may mga allergy. Nutritional support, at anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, masag-unsa nga allergy. Oo. Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. Supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3-bio. Kada adlaw, kaduha, muinom. Ha? Sinasulan na mo ba? Wala gilok, hasol kaayo, magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigig katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong. Hasol kaayo. Hasol kay lagi dok. Sigig pangatol ang ako ang pan, ako ang mga panit, no, skin na mga rashes. Magkakaon ko ba sinhasulan mo? May panahon na mga higala nga makorek na. I-maintain kada adlaw ang omega-3 fatty acid nga mga supplements. Pwede usab D3-bio. Medium chain fatty acid. Kada adlaw na ay D3-bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C. Ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin C, 500 milligram, 1,000 milligram a day, the best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Nya, kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga, dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kwan, naa sa pinakadool nga butika. Ha? So, D3-bio og Mighty C. Pwede na to nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na, sir, asa taka-avail? Asa taka-palit ana? Naa sa pinakadool nga butika. Pwede tang mag Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya. Nga itong immune system, madili mag-overact. Pwede usab D3-bio kada adlaw. Kaduha. Twice a day, mga higala. Buntag o hapon or gabi. Ang D3-bio, ang Mighty C, is available sa pinakadool ng mga butika. Alam mo, standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta. Oo. Ato sa nintagaan ng pagtagan ng atong mga pipila ka mga consumers nga naayo na o natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Taspang ibublad sugar. Ato na kumay diabetes. Mag-DTX 500.

0: highly recommended sa mga eksperto.
1: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-batiyon, kanang paghawin ako sa kulikot, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-bati sa una, kanang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
2: TTX 500, mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugar Cane Extra at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ano sa pangalan, sir?
6: Jungang.
5: Nag-aasa ka, sir?
6: Aswagan.
5: Pila imong edad?
6: 71.
5: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
6: Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, pag kimo na ko, midangok ko sa alternative medicine. Paras Diyos, so, nagigko yun nga nagluya. Hindi ko rin ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko, paras Diyos, ang pagkaroon. Bakit ko yung naluya? Unsa?
5: Unsa nga mga produkto ni sir?
6: Kaning dagunta, gisagahan ko doktor o maitisi. Dayon, itribayo. Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Paras Diyos, sige kaya pong kukimo.
5: Sige kaya pong kukimo.
6: Gani, nagkaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
5: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. T3 Bio, mabibili sa mga butika.
7: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
8: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala pa mo ko kabalong ang kidney, gina kong kuhaan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, nagbatoki hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
9: So unsa may nakaayo, ma'am?
8: DTX.
9: DTX nga medyo na wala na.
8: Oo. Na pag operahan ako wala gyud ko nag it sabi sa ospital ko ino man gyapon ko DTX. O kuno sama sa doktor nga nagmaintain ko DTX sa pagawas, ginisitahan yung ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita DTX sa gyud hantud ko na palit na ako sa DTX gyapon.
9: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy ang Clinica de Alternativa?
8: Naghanap mo ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong baliton, inyong imintin kay kalusan sa ako lang ibasihan kay pag ikan sa pag-opera DTX na kung gimintin o ilain.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Paayaw gid kami ni mister.
10: Extend Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Gani anong taga nga taga Toledo Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa pompomatic. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka basis matagadlaw. Kanunay na kong inom. Nawala nag-yud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C. Alkaline Vitamin C.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C.
14: Pag Mighty C para
15: Magmay TC kada adlaw. Aron nga himso ganon ay basko gampang lawas. Usbon ako ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Magmay TC. Oh, kada adlaw gina. Buntag o gabi. Para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na magkorek, mag-overreact na, sige. Yeah, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay yun na mag-atake ang inyohang allergy. Then, D3 Bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ano sa tas mga pangutana, Bike? Imingaw po ko ano yung mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumangigalas Pulangko, ha? Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 Bio naman. Actually, mga higalan, may pipila ka mga sintomas no sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Madagan na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung sobra-sobra na yun nga pagsaka sa blood pressure, kaling pagsakit sa ulo yun, number one, makuha na to ni mabatyagan. Ang atong pananaw usahay mawa, mablurred, blurry vision. O niya na ay pagpanakit sa dughan, dizziness, malipong ta, niya usahay dalitang hapuon, no? Maglisod ta ginawa. Ang uban gani, magsuka. Sakit ang ulo, magsuka. Anxiety, confusion, og nosebleed, magsunggo, mag-nosebleed ang ublan, magsunggo. O niya abnormal nga rhythm sa kasing-kasing. Abnormal. Ma-feel na to nga na ay palpitation. So muna yung mga sintomas nga tam-an ka taas ang ato ang blood pressure. Unang-una, ang risk factor ani nga nung mataas ang ato ang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Oh. Kanilaging sobra da itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag ana. Oh. So, ang mahitabo mga higala, daling mo saka nga itong blood pressure. High salt diet plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobrang nga paginom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high...
16: This is Amapola Broadcasting System.
15: Oh, attention sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ngayon, para ragin na siya sa mga may edad na. Eh, karon kay premature man batan-on, mitaliwan. Tungod sa high blood. Oh. Ang high blood mo yung number one cause, ana. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Oh. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw, physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Oh, isabay yun na to na. Kini nga mga food supplement mga higala taas ng antioxidants, ha? Ang makatabang sa pagpa-regulate mga higala sa tundugo, makapamubo sa high blood pressure, makapaluag sa agianan sa atuang mga dugo or makapaluag sa atuang mga kaugatan. Mag DTX 500 Mag Mighty C kada adlaw, taas kaayo og antioxidants. Kana mo man gyud gikinahanglan nato. Bisag unsao nato glantaw mga higala sa sensya. Ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun, kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka, kani mga sakit bitaw nga dala sa tong katigulangon, arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyod ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyod kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati taas na. Muna'y pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kaduha, katulo sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala og sinako nga prutas ug gulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 og Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. Oh, DTX Beauty Soap na ani siya whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. Oh, may pangatol spanit. May mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas. At ima na mga higala kaya ang imong bugas-bugas. Basin tubuan nagnaong. Oh. May naong na imong bugas-bugas. Lagko na kaayo. Oh. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Oh. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ng DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule ha? Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang palaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa ganto mga bagong minyo nga wala pa'y anak. Kana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Oh. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Kinahanglan nga aktibo kita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhatons magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, oh, diba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, ligyur paggalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan yung kayo ang kapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Naa sa butika. Sige, sa kanto mga wala pa kapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Oo, tara kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, salamat kaayo ha. Ang atong products na as mga butik.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
8: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
9: Yes, maing adlaw mga suking tigpaminaw, welcome Visayas Uga Mindanao. Niya na puti sa ato ang usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong isgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa atong lawas uban sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 6-in-1 600 milligrams ug atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Ubaning mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa ato ang maayong panglawas. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome los kamo mga suking tigpaminaw, maing adlaw and of course sa Dragon Meal, maing adlaw diha, maing adlaw usab sa mga listeners ato Bisaya sa Mindanao nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ano na sabi niyo ubo si galag-alagad sa kahanginan mga soki na tuntik pa minaw from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagapahiga yun o kaninya mga nagkaniyang produkto like a kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. So doon na kita'y prevention higala. Dili ang ngayang gabalakan ha ka Dragon Meal, dili ang ngayang gabalakan mga soki na tuntik pa minaw. Kaya niya na ang produkto nga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kini sa ingredients o nutrients, no? Dasok na po kini sa insakto nga mga nagkadaeng classes vitamin C. Puro herbal, mga natural ang naa sa ang sangkap o sa ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw. Sama usab sa ato usab nga lami ang kape. Ang kape mao ang Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Mao ni ang kape nga walang palpitation. Og ang ato usab nga Dragon Body Oil, Dragon Massage Oil mga sokin tigpaminaw. Gidisin nyo pang whole body massage, ha? Ay makalimot nini ang kahumot. Nindot kayo ang kahumot, mga naukanaw, mga sokin tigpaminaw. Like a lavender, ilang-ilang o sampagita. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kung gusto mong mapalit sa ato ang Dragon Massage Oil. Ay mong kalimot usab sa ato usab nga kape na mao ang Herdmax Stream. Mga busing, ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Herdmax Stream Coffee for Men? Kini siya ang pinakanindot kayo sa ang performance nga mulahutay sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Pag ikaw na ka-Herdmax, magsarap, magsaya ang tao nga nakainom sa Herdmax, no? Huwag ato usab nga Dr. Pudisop mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot niya itong doon ay mga minor skin disease, ha? Mga apapun e, oban pa mga sokin tigpaminaw. Kini siya ang dakog tabang para sa ato ang pamanit. Naon, Dr. Pudisop, abag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap Hamis Kutis ang resulta. Basta hamis gani, anindot kayo na mga sokin tigpaminaw ang klase sabon. Muhamis ay mong aping o ang imuhang itiro kalawasan. And of course, no, ay mo kalimot, ha? Basta at produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit inyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya Soga Mindanao. Atong i-try o discuss mga gala mga sokin tigpaminaw. Ubanin kami ninyo ka Dragon Meal, ha? Ay, try na to discuss. Atong i-discuss kung on sa man yun ang katinuran sa mga hinungdan nga nung ang tao magkasakit, no? Magkasakit, no? Mga kaisunan na ito nga, wag yun kabalo kung saon, ha? O na, o kung unsa ang mga hinungdan ni ini mga sokin tigpaminaw, no? At doon yung hatagag pagtagad na, and of course, no? Unsa mga causes o unsa man naka-experience naman kanini nga maong mga problema. O, nini ang pagtasusab sa ato ang risk factors, no? Mga treatment option o prevention. Mana nga ato yun nang matreat o kinanglan doon ay treatment option mga sokin tigpaminaw. Mga sokin na ito nga nagasunod kanunay. Now, let us talk mga sokin about a reason for difficulty feeling sleep og ang ato usab dapat nga masayran akong ngano nga na nagka-stress na ang tao, di ba? Nagka-stress na, nagka-anxiety na, nagka-depression na, nagka-chronic pain, no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw nga ato na siyang maagapan agad atong maprevensyonan na amang kay sakit wala pwede kang motek sa atong kapsula. Isa sa Dragon Gold, usa sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 mg og 700. Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag, untog, hapon, 1 hour after meal. Mauna siya pinakalindot kaayo. Walang overdose, walang side effect, mga higala. Bag ikaw nakapalit sa atong produkto sa nagkinabuti ikaw para masabisaya sa Mindanao, basta Dragon imong tamaron, mga higala, sigurado ang imong lawas, ligunon.
9: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold, 12-in-1, 700 mg. Grams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka-star, sikat!
13: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tistido na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, ginahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
15: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na.

Nabalakapod ko sa akong amahan. Kung iyang masayran nga nagbinuang si mama, di ko gusto masakitan si papa ate. Basag iyan yun ang may biyaan. Uwabalik na siya siyang tinuod na pamilya. Tuod man ate, nang ligid ang mga adlaw, nahimo si mana, bulan o katuigan. Human sa pipila katuig ate, may pauli si papa dinhi sa North Cotabato. Uga mga chismis, mitagbo kaniya. Unang adlaw pa lang, inay nga mag-happy-happy me kay niabot si papa. Nagkagubot ate. Away. Apan sige kaingunan ako, dali ra kay siya paulian sa kong inahan. Lambing-lambingon lang siya, mutuo na si papa. Nagpakahilom na lang man pod mi ate. Bisa na sayod bis ka matuuran. Kay lagi dili mi gusto mabungkag ang among pamilya. Nagpasalamat mi nga nasitel ra dila mama ug papa ang ilang problema. Nagbalik og negosyo si papa. Na yung mga higayon nga dili siya makauli ug pila ka adlaw. Og kini ang mahimong chance ni mama nga makikita na pod sa iyang karelasyon ate. Nagpadayon mi sa pagpakahilom tugod kay dili ba gusto sa kumaigsuon nga mabungkag ang mong pagpuyo. Hangtod sa kaadlaw kalit nga nawala si mama ate. Nasayra namo nga milarga kini pengo sa Manila. Wa man lang nananghit ka namo. Gikaguol pag-ayo sa among amahan ate. Matud niya pangitaon kuno niya si mama. Kay magunsa na lang kuno kung wa si mama. Bisag unsay mahitabo uyag gikunong dadon si mama pagbalik. Lami kay ignon nga ayaw nagapasa. Ate. Gidala mi ni papa sa among apuhan. Dito may gibilin sa ginikana ni mama. Ang labi sakit, di man lang may hatagag allowance. Ang akong duwa ka may igsuong lalaki, kasukol na sa mong apuhan, kay lagi nasayad sila nga kapadala si papa o kwarta. Sige rami kasab-an, kami ang ginabasol kung anong milayas ko nung among inahan. Kay gikapoy na kuno namo. Bisan gani nasayad sila sa matuod kung unsay batasan sa ilang anak. Ati makaluluoy ang among amahan. Idara na kini, naling kamot para namo, samtang si mama. Nagpaharuhay uban sa iyang lalaki. Nagmatalag morning ang among amahan ate. Doon na po yung favoritism ang among lola. Namig-agaw nga ulitaw, spoiled kaayo, dili niya suguon, di niya ginapatrabaho. Kami iyang ginasugo-sugo. Munang galayas-layas ang duhan ako kay igsuon nga lalaki. Sa tinuod lang kasurindiro na kaayo ko ate, apang yun na ako ang ako mga manghod nga ako lang taon ang isaligan nga manalipod kanila. Dayo sa kapanghitabo nga diligid na ako malimtan. Gikulata sa kong uyuan ako isa ka manghod nga lalaki kay gatubag-tubag kuno kini kang lola. Hinungdan nga wa nagyud mi pauli ang ako igsuon ate. Dinhan ako mitugan kang papa. Suko kayo akong amahan, iyaming gipabalik og puyo sa among balay. Usa ako na ginapadala ang sustento ate. Ate, gikasuko kini pag-ayo sa pamilya ni mama. Ilaming giignan nga walay mga batasan. Sa hinay-hinay ni balik na sa normal among kinabuhi ang ako mga manghod nang uli nagbalik sa among balay. Namalik big eskwela ate. Inay nga okay na, ang dagan sa mong kinabuhi o nakamove on na si papa, nibalik na po ang among inahan. Nahigayo na, masakiton siya. Nangutan na siya kung asa si papa. Among giignan nga nabalog pangita niya. Ati R, sultihan ko na si papa nga niuli na siya. May uban ko na siya siyang higala nga nanarbaho. Apano ako na siya swerte sa iyang pagpanarbaho. Apan lahi ako nadunggan kang lola ni uban si mama sa iyang karelasyon. Mas ganahan ko na sila sa lalaki kay kasing edad lang sa among inahan. Dili pareho kang papa nga tiguwang na. Wa pa ko ni kwarta. Apan ate, ang karma mo abot gyud. Kung unsa iyang gibuhat kang papa, may balik sa iya ha. Ate R.
Nagbinuang si Papa siyang asawa apan nagpakaamahan siya wa niya pasagdi. Apan si Mama, gibiyaan mi, gibaylo siyang karelasyon, kipasagdan mi. Pagkasayod ni Papa nga ni Pauli ng among inahan, hilabihan niyang lipaya. Gani ate. Pag-ingon ni Mama nga narabaho siya ng eksyeksori kang Papa, gidawat rapod sa among amahan kay wagi pagduda bisan gamay. Dali ra kayong atikon ang among 60 anyos nga amahan ate. Maluoy ko sa among inahan. Kay murag na pariwara siya ate. Apan, sa dihami tawag ang among ate, anak ni Papa sa una niyang asawa, among stepsister. Matod niya, tiguwang na ko na si Papa. Gusto ko na nila nga muundang nasa trabaho. Ug maunay mo puyo sa ilahang balay. Kay naana sila na ni Moya sa Amerika o gayang Mama. Wa na ko na yung nagpuyo sa ilang balay. Matod pa ni Ate Erin, paeskwilahon ming tulo hantod makahuman. Isip tabang niya kay lagi iyaman ming mga manghod. Sa kondisyon nga dili ubanon si Mama kay ila ka ng property sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Nasayad po sila nga gibinuang si Mama. Maluoy kuno sila sa mong amahan ate. Isultihan ako si Papa. Paeskulahon mi ni Ate Erin, papuyon sa ilang balay, apan dili ubanon si Mama. Apan nihilak si Papa. May pakunog mawala na lang siya. Kung dili ubanon si Mama, kay luoy kuno kaayo. Kadesisyon ko ate. Prangkahan ko na lang ba si Papa nga nagbinuang si Mama nga hangtod karon doon na siya lalaki? Apan mahadlok pa ko basig atakihon si Papa ate o mawa na hinas kalibutan nga ako hinungdan. O sabi ang ngayon ko pagabuhaton. Balihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, LV.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ang akong gibating ko ng kasahay, ang akong BP mo, tata, yun ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hindi nga kapalitan sa bukita kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo yung mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-client na ang herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, hindi na diagnosed at kayo ko din sa pulok doon is kumlasin kidawi ibukin mo.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
4: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwana, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake all one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gripsen Gonzales, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ka ni mo LV sa imong pagpadangat imo swa tampo ni atong tulungan sa sensor li Ate Arlene. Unsa bay ang ayang buhaton ni LV? Og mo niyang problema sa pagkaroon. Of course, atong isgutan niyang problema. Kauban na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanan na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, sa nga itong URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Maswerte ka adlaw DJ Nova at Ate Arlene.
0: Ang problema sa itong letter sender, grabe no, kanintiguang ba? Dali rin at katikon ba? Kanamang, laliman ka way kalibutan ang tiguang binuang na yung asawa. Ang anak po, debaw siya po sila kasulti kay madlok silang maon sa ilang papa.
2: Kinsa yun na atik?
0: Ha?
2: Ate.
0: Ay, atik.
2: Kinsa yun na atik? Ang tiguang o ang batanon?
1: Nag-inatik kay sila?
0: Hindi kay, nga nun eh, sugot po siyang kabaw mo siyang minyo, di ba? In the first place, kabalo siya nga minyo, nito o siya sa atik. Minyo gani, ay tuo lagi ng atik-atik. Ikaduha, amo lagi na yung amanos. Kay, nakas, ang iyang amahan, na huli tawag, kabalo siyang minyo, pero buutan, edukado lang yung iyang first family.
1: Yes.
0: Nga, wala lagi skandalo. In fact, tungod sa nahitabo, yung anak ni reach out gud sa iyang papa. Kay honestly, ko ako to, nurse na, ako mama na sa Amerika, bahala na mo. Hmm. Pero dili siya na anang kaklase sa anak, eh. Yung gignan nga,
2: Nalipay na lang po siguro si ate, kaya na yung nagatiman siya yung papa.
0: Maybe, pero...
2: Sagsabag pa, sagoy-sagoy ang papa, bisag kinsa na lang, at least ka to, sigurado siya nga isarag yun ang...
0: Pero sakit bin ahon ahon na ono nga ilang papag ibinuangan, harap-harapan. Pero yes, ang mga anak ni Hibaw, siguro, nang binuang to kay nauna sa iyang asawa, di na ni kakaya kong bana, makita niya sa batanon, wala sa iyang bana. Oh my goodness.
1: Anyway, yes. Probos na na-depend siya.
0: Lahi, gid ang kanang kwan. Anyway. Okay, Dijinoms, go ahead. Ikaw ang nasa sitwasyon niya, LV. Ni LV, ipapasultihan ni mong papa para nga magbulag na lang sila o kamo makapuyo sa ilang balay?
1: Mm. Kung ako si LV, mama, magpaka-anasig sa kong papa, no? Kay, especially sila ng kahimtang bang, makita na ito yahang mama kay murag walay plano para sa ilaha.
0: Yes. Bata siya ga minyo manggod.
1: Oh, bata murag way buot niya. Natiguang na lang nga, wagya po'y buot. So, may nakapait ba nga, nakita na ito nga, yahang papa bisan to tiguang pero naningkamot para sa ilaha. So, dili deserve siya ang papa nga magkanang padayon lang nga magpakatanga sa ilahang mama.
0: Yes.
1: Kuan naman good ma'am, lahi naman good ni ingani nga istorya ba nga opportunity naman good ni
0: yes,
1: nga kanabitang haruhay maplaster sila ba.
0: Okay, tabangan sila pa eskwela.
1: Tabangan sila pa eskwela, maplaster ilhang pamuyo, especially sa ilang papa maplaster pod nga mahimutang pod nga di naman narbaho.
0: Oh, yes. Kay, tabangan man sila.
1: Oh, tabangan man sila. Ingana ang mo ni ebidensya ma'am nga miskan tuod nga kanabitaw nagluib nilang papa pero yung anak sa permiro nakita unsa kabuutan ilang papa. Buutan nilang papa na tinta lang yun siguro aning batan-on ba. So mo nang nga nang nahitabo. So itugan na lang oy kay para kuan dili ta maangay mabalaka nga kanang matakihon mamatay dahil hindi na no, grabe na sad nang mamatay gidayon eh dili titingali
0: bitaw kay kung imo tan-on taon-taon na po siya gibinuangan niya yes, ang mga anak bisag masuko
1: witness good ang mga bata imagine nga makita nila nga katong negi pa po yung aparente kunuhay na ipaayo sa kwarto trauma biya na sa bata and correct, bawal kaayo na siya no nagyo na sa kanang kuan pwede gina mapriso ilang mama sa ihang gibuhat
0: correct.
1: So pangit kaayo ang pagdala mo ni realidad man ba nga naging mga mama no nga dili ka balo unsaon pagka kanang mahimong mama nga tarong ba so luoy sila
0: kay ko imong tan-awon bisag 18 years old siya nga naminyo siya sa papa nila sa
1: yes,
0: nila LV pwede ba siya magpaka mature
1: yes,
0: magpaka tarong pero nahitabo niya kita siya batan-on dito siya na Willis oh, batan-on gibiyaan niya dito nagpastilan anyways mo lagi
1: lay-lay mo nagkinaiya gid ang tao no so makagool lang nang ingani nga sitwasyon nga ang inahan ang kanang pabaya. So, common man nga ang usually mga ingani nga sitwasyon, ang papa may pabaya. Pero sa ingani nga, ang mama ang pabaya, mas heavy mangud siya ba? Mas heavy siya nga paminaon, mas luoy ang mga anak. So, kaninga opportunity nga maplastar mo, maplastar imong papa, i-grab na no, isulti na na, kaya ron makamata po na imong papa. Basin, paminaw ganin ako, kay feel ako na pabuta-buta lang ni iyang papa kay tiguang nabaya.
0: Pero so, sakit sa iya, pero sige na lang.
1: Oo, oh, ganang tigong na, sagdain na lang na siya, kay nasiguro ko yung mga hawa, nang dili kaya mahatag
0: ang, yeah, lambing-lambingon lang siya bisag kabalo siyang tinuod pero kay gilambing-lambing siya okay na lang
1: dali ra kay siya mapuyok sa yaha ni kuan sa mama ni LV so
2: gugmar gina
1: ni ingana gitingay ng mga tiguan mam dali ra kuan dali ra puyok kon
0: dali ra binuangan
2: dili pa tiguan ko immature lang.
1: So ala kay LV kinahanglan na nila isulti karon iya pong papa basin di ay naghulat ra na og queue ba sa ilang mga anak hulat ra siya ganay sultian sa ilang mga anak bang oy patama na kay si mama wa na nay kuan way murag wa tay paignan ani so
0: yes. So kiyan gyud sa tinuod para nga mabaw siya
1: yes.
0: And makatilaw pud iya inahan ug usay sakto para
1: yes. Sa iya. So para ma kuan pud ba maplaster na ilang papa nga luoy bi taw nang tiguang sige pagyapo paningkamot para nila.
0: Okay, derita. Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, LV para nako. Kanang dili gyud dapat imo sultian imong papa.
0: Ah, ana. Mhm, ana.
2: Lalaki man gud na.
0: Okay.
2: Sultian ta ka LV. Nana na ideya imong amahan.
0: Kabaw na na siya.
2: Kabalo na na siya. Mm-hmm. Kaya imo pang sultian insulto na na kayo para sa iya ha.
0: Mhm. Basta no wala ta gyud tinuod mo kabaw.
2: Mga boys ha. Istorya ganila si Ate Arlene. Mm-hmm. Kwinta-kwinta na ako akong mga kaila ba? Mm-hmm. Na puro batanon ang mga scholar. Ay, kung may paglaong anak yun, oh, LV ha. Kaya sa istorya ni LV, tanawa. Isa yung nahitabo. Biktima yun yung mga lalaki. Isa kong sao, no?
0: Dilekin mo kumpiyasa sa scholar.
2: Luhoy kayo ba?
0: Ikan ang scholar. Mangita yun na iyang kaugalingong scholar po.
1: Yeah,
2: na. Sa gaya mo sa amahan ni LV, igo ragyog yung atimaning bayan ha. Igo ragyog yung tagaagsak tong pamilya. Bata pag eh, amuman na. Pero,
0: nangita
2: kaya po klayin. Muna nga.
0: Pero ba siya mudala siya papila? Dili niya kaya, dili niya, wala niya pasakiti ang iyang bana. Kaya ra maglambing.
3: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Luloy na kayo si Papa. Ang gatiman niya si Mama. Kami na lang dito puyo. Sister dito sa imong balay. Kay kada magod di Genova.
2: Buti pasabot, hangyoon na lang na iyang magulang nga sila nalay mo puyo sa ilang balay for the meantime. Ipatuon na lang nila nga ang ilang papa dito po ni Puyo. O dili gyud, sultihan
1: gyud. Kuwad magun ati, kining papa ni Ilvi. True love magun yang gibati.
3: Gahit na nigulo lugar
1: ka. Dili gina mo.
2: Ang tabang ni Ilvi nagikan man sa iyang papa, meaning mutabang ko kay ako ning amahan.
3: Yes.
2: Pwede mo uban, ubanin ninyo siya pa dunay mo atiman ako sa eskwela ninyo.
3: Pero ang kondisyon,
2: yes. Sila lang.
3: Sila lang. Wala labot ang
1: wala gyud perfecto, no? Kay perfect gyud ang tanan kung masugot na lang ang exo ni LV nga.
2: Ang grabe na po naka binuang ay.
3: Abusado sad good ang mama nilang LV. Mo na nakita siya ang isuon nga dili ang ipauban pa. Hayahay kayo.
1: Kay kung inyong punto, i-convince ni LV nga mauban nilang mama, nga biyaan siya papa ang ilang mama, dili gyud na may tabo. Kay man gani, klaro kayo siya ang sulatan po nga mas maayo pa nga mamatay na lang siya kung ibilin ng iyang asawa. That is true love. Sa kasakit.
3: True love or mahadlok na siya nga kanang di, wa na siya makita nga batan-on.
2: Oh, wa naman na siya mahimo actually. Oh.
1: In love magod sa, klaro kayo, ining papa ni mo, LV, in love kayo. Anyway, kami mga lalaki magod, pag mahigog mamunong yun. Kami magpahamugaway, lugar anong gwapo nga panimuyo, gwapo nga kahimta, ngunya biyaan na mo ning.
3: So, pero isip sa kaamahan, imo bang makuan ka na, imo bang pasagdan ang opportunity nga nakita ni mo kung dadto plus tar imong mga anak matabangan pa kaysa muunong ka ng babae nga wagi pakialam sa iyang mga kaugalingong anak.
1: Magdidili na nimo ni makonvince ang papa ni Ilvi.
2: So iyang isacrifice iyang mga anak nga inay nga di na siya maning kamot para makaeskwela ni kay nanay ang anak mo sa loob. Pagpuyon pas balay nga tarong.
1: Because love is sacrifice ati.
2: Love
1: is sacrifice. Love is understanding.
3: Love ka pa. Kuha na
1: love is patience.
3: Kanang pagpakatanga naman ni pagkabulok na lang gid ni.
1: Yes, obvious because love is blind. Buta ang gugma.
2: Grabe. Love is blind, love is patient, love is
3: tananala, understanding.
1: Namang gani pa nung tion niya apil ang bituon ka buton ko. Para ba angkon ka lang?
3: Ay no. Pero tingali, maminaw na si kanang ilang papak ng LV. Kaya mga, once bitaw mga anak na musulti sa ginikanan, kanang mubadlong na ba? Bali na ba yung kalibutan ro na mga anak na ba yung mubadlong sa ginikanan? Maminaw yung tingali niyo. Eh. Kaya makita man na sa ilang amahan ba nga tinudan na eh.
2: Bito, bisan ako sa sitwasyon ni Erin, no? Tabangan ta mo, pero syempre ay dala yung mama kasi siya hinungdan nga ako mama nasakitan.
3: Yes.
2: Tabangan ta mo isip, ako mga eksuon, dalaan yung papas balay na mo, pero ayaw dada yung inahan ka nagbinuang na.
3: So, yes, tinood.
1: Tabangin na lang gudidiri nga naami diri. Ayaw na tumig tagay kondisyon.
2: I-connect lang.
3: Valid man, o valid man ka ayaw niyang kondisyon. Nga nung ipabulag
1: ba ninyo ni si papag babang nga nagigugmain niyo silang dua?
2: Tingali. Kung wala nagbinuang.
1: Nga ang kinabuhi ni papa, dili mabuhi si papa, wala niya ang asawa.
2: Kung wala nagbinuang in town ang ilang inahan ni LV, kada siguro pwede paglaman.
1: Dili naman na magbinuang, nagsakit naman gani, nagpauli naman gani.
3: Imposible.
1: Mao gani nga gibiyaan na sa lalaki, kini na mapustan.
3: Maulian man ang kabata pa man, maulian pa na, hindi mang binuang na po.
1: Lisuda ni mga batanon, uy. Suda ni mga batanon, uy, magita man dahi buklain di ay. Mayor man dahi mo katumpagsik pa mi.
3: Ano mo ginakabas, hindi mga kalipay nga, wala nagakahatag ba?
1: Karun dahi nga ni na mong edad di ay. Bet-bet you girls! Mayor man dahi mo sa katong batanon pa mi. Karun na doon lugar, magita man dahi buklain di ay.
2: Listen po, dali
1: mo. Bistado na mo.
2: Ano mga bagets? Listen po.
3: Oh, sayang ang kabatanon, hindi magamit.
1: Ilad-ilado lang minin yung mga lalaki di ay. Sa'yo lang ka, nagtrabaho sa Manila ang lalaki ha. Naningkamot dito, nagantos dito, niya ikaw, bayhana ka.
3: Mo ganin ang rason niya, dapat na nilang biyaan ng niyang bayhana. Kaya aron, ayan papa, mahilo na, may mota. Lagi,
1: ang gugma, manggol, bisag kung sao ni muna, lisod pa sabton.
2: Hindi kita maghuman ini. Kung saan kayo buhato ni LV? So, kaya niyang papa? Or, pasagda na lang. Stand by, balik na haman lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.

0: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dalira kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
2: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NAMS.

0: or lean iron for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan siyempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Melissa Cabrera, hi at TR, de Genova of Cap June. Malingaw jud ko sa inyo mga tambag o shout out sa akong kuya nga fan ni Cap June. Daghan daw siya natunan sa pinaka-legendary professor sa URP from Tagum City ko.
4: From Toto Ramoga, Cap June, murag ikaw gyud ang pinakalingaw nga advisor sa radyo. Maglagot gyud ang wala kaget sa imong karakter ani nga programa. Mas daghan mi nag-enjoy sa imong mga pasiaw. Greetings gikan sa Tandag City.
0: From Trexie Mendoza, makawala gid bog stress. Labi na if kapoy gikan sa trabaho every afternoon nagid ni nako nga routine. Watching from Takurong Sultan Kudarat.
4: From Gina Ballesteros, hi po sa inyong tulo. Kada lunch break yun ako inyong live ako ma-open. From Rojas City, Capiz de Aiko, more blessings pa sa inyong programa.
0: From Diana Balansag, mayong hapon at TR. Everyday nagid ni nakong pampa-relax after duty sa hospital. More power sa inyong team. Ayan, thank you so much.
4: From Carlos Directo, murarag yun mo barkada ra nga naghatag tambag lami kay paminawon kada adlaw. Shout out sa ko asawa nga si Jenny ug sa among anak nga sige katawa sa tambag ni Cap June, watching from Isulan Sultan Kudarat.
0: Mayong hapon Ma'am Marlene, greet ko nila Jean, Genia, Janet, Gemma, Gina ug Susan from Angelita Alagao of Anahawon, Maramag, Bukidnon. Basta sincero suerte.
4: From Vanessa Andalim, Ate Arlene, karon pa ko nagka-comment pero dugay na ko fan ninyo. Ganahan kay ko sa inyong tambag duha ni DJ Nova. Usahay ra ko mo-agree kang Cap June pero all the time sa inyo hagit ko Ate R. Watching from Butuan City while gaduty amping mong tanan.
0: From Angelica May Flores, Ate Arlene ug DJ Nova, kagwapa gid ninyo. Eh dili ko kapoyan tan-aw sa inyong live. Hello po kang Cap June nga perme kontra pero makalingaw. Watching from Toledo City, Cebu.
4: From Dondon Raagas, lingaw kayo si Cap June mo kontra perme ni DJ Nova o Ate Arlene. Ma-imagine ako nang naa sa cartoons nga naay Angel of Devils imong abaga nga gahonghong nimo og positive og negative nga tambag. Watching from Osami City.
0: Mangadlaw niyo tanan diya. Bisa na ako diri sa Hong Kong, perme gihapon ko updated sa inyong programa, makawala gyud og homesickness. Usahay gina-replay na ako ang uban story basta makafeel ko kamingaw. Dagan salamat sa inyong programa Ate Arlene. From Julie Branzuela,
4: from Sheila Marie Garcia, hi Ate Arlene, shout out sa kong mama Sin o Papa Bob diri sa Surigao City, avid fan ni tanan sa amo ang family ate.
0: Ayan. Okay, atong final para kang LV de Genovs.
4: LV, sa ako pang giingon ka ganina nga paningkamot nga makumbinsin ni mo ang imuhang papa. Kaya kana nga opportunity talagsa ra na, no? Dili ta ng first family willing nga mo suporta sa inyo, ha?
0: Yes.
4: Kana nga opportunity nga maplastar mo, masuporta ninyo hang kaugmaon. Ilabi na ang imong papa nga tiguang na maplastar na pud makaretire na nga haruhay na siya. Kana inyo mama, ambot lang madapa baka nag-istorya pero lisod nang good kayo kay murag lahi gyud siya kinaiya. Lahi gyud siya kinaiya. So kana nga kondisyon tuod man no kanang sakit man pamalandungon nga mama nimo niya dili nimo ipauban kung asa mo pero valid raman sad good kay ganang nagpasagad ang inyong mama sa inyo. Imagine nga kaya ra mo niyang ibaylo para sa lalaki.
0: Yes.
4: Mo na pinaka
0: sa human sa pagkalaga ba.
4: Mo na pinakasakit nga mabuhat sa usa ka inahan karang mabiyaan bitaw mga anak ibaylo para lang sa lalaki. Diyos ko dahi niya. Imagine nga buutan kay inyong papa niya, binuangan ra sa inyong mama. So kanang paningkamuti or buhata ninyo ang tanan nga maprotektahan ninyo yung papa tuod man lisod gid na i-convince ang imong papa labi na nga dali ra kay siya mapuyok si imong mama kay lambing-lambingon ra no. So ang inyo halang diha no, kanang kinasing-kasing ba nga pag-istorya sa inyong papa, isa-isay ninyo sa inyong mga na-witness sa una sa mga gagmay pa mo nga ingana ang binuhatan sa inyong inyong mama. Tuod lisod na siya dawaton sa imong papa kay lagi gugmaan sa ingon panikap. Mm-hmm. Mabuta gyud ta basta gugmaan ta, pero for sure para mm-hmm. nako kana bang maminaw na ang inyong papa mm-hmm. sa inyo ha, kay kanang dako kayo pagugma magud inyo ang papa sa inyo ha, nga bisan tutigwang na siya naning kamot gyud siya para sa inyo ha. So ayaw na ninyo i-miss ang opportunity, kay again talagsara kaayo na kana secure na mo, secure na inyo ang papa kana inyong mama. Mo siguro ni kana bitong inyong pagbiya sa inyong mama, mo siguro ni mahimong wake up call pod sa iya habang kanang wala na mao yang mga desisyon sa kinabuhi.
0: Correct.
4: So kanang i-take ninyo nga lesson bang kanang ma-realize niya siyang kaugalingon unsa iyang mga pagpasagad sa inyo ha. Kanang bitong kanang maabot na siya sa point nga di na niyo siya uban nun kung asa mo. Mm-hmm. So paningkamuti lang na inyong papa, kung mahimo kidnapper na inyong papa. Ayaw na ipaduli niyong mama kaya hindi na makumbinsi. Sa ganun ay kiniyain yung DJ Nova de Marites ang Marindang Bayan.
0: Okay, of course Kap Junjun de Asis.
5: Yes, LB. Ang imong-imoon, paningkamuti mahangyo ang imong sister.
0: Mm-hmm.
5: Katubiksoon ni mo, tukati ni mo, nga mauban ang tibok ninyong pamilya. Ingna nga, kung dili ubanon ang asawa si imong papa, walay magbantay si imong papa. Kay mauray kalipay si imong papa. Tiguwang na inyong papa, ihatag na lang ninyo unsay makapalipay para sa iya ha.
0: Basi mabwisit ilang balay.
5: Wala ba'y laing handom ang usa ka anak para sa usa ka abahan. Kundi ang kalipay lang sa abahan. Busa, kay biktima man ninyong papa, kay bisag unsao ninyo ni, tungod sa gugma, mangita o bangita bagyuda pabaagi inyong amahan.
0: Away po yo.
5: Mas maayo pa nga maglisod ni inyong amahan, magkamang-kamang ibin gani ingon siya nga mas maayo pa mamatay na lang ko kung dili ninyo ubanon ang akong asawa. Kay bata babaya na iya na nang gihigugma. Karon pa lugar nga senior citizen na siya, iyang bulagay nga mao'y magatiman niya.
4: Mao atiman ka ha nga kaya gani.
5: Actually, pasabta imong igsoon nga luoy kay si papa, way makatiman niya, kinanglandad ni among inahan, kay mo'y ga-atiman niya, makasabot rin na. Boys, usa na rin ka pamalandungan na to, nga dili na ay tabang kumpiyansa sa mga batanon. Ha? Girls, ayaw sa ninyong palabig pasakit ang mga lalaki. Kay luoy kayo mga kalalakidan para ni ani. Sa gihapon, biktima na po ng kalalakidan, karong adlawa. Kinoy sa Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Kini si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, pinaagi sa alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dito ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo na, daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Julian City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
6: Kini si Doc John Paul de Asis.
1: for healthy, happy living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo DJ Nova and of course Cap June. Thank you, LV. Sa imo papadangat imo suwatang pani atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinira gud ako masulting anak kanimo. Kinahanglan ka makig heart to heart talk sa imong papa. Sulti siya sa offer sa imong ate. Pwede nga din mo sultihan ang imong papa nga nagbinuo ang imong mama. Pero ingna siya nga ang inyong kaugmaon nakasalalay sa iyang pagsugot nga mapuyo nga kamulang sa ilang balay sa kaninyang asawa. Siyempre, kinsa man siguro yung anak nga mosugot nga ang inyong kaning balay puyan sa bagong pamilya sa imong papa, di bang po na may tabo. And valid kaayo ang rason sa imong igsuon kaya nasayad po siya kung binuo ang imong mama. But again, kaya di ka gusto masultihan ang imong papa nga nagbinuo ang imong mama, pwede man nga di ni masultihan apan, pasabta siya nga nindot ang offer. Dili na siya manarbaho, dili na siya mangitag paagi para mabuhi mo, katabangan mo si Megsuon, o nindot pa inyong balay. Ang condition lang, kung pwede, di lang mapuyo inyong mama, bahalag tabangan na lang sa inyong simple nga paagi sa pagtabang, di lang siya mapuyo sa inyong balay. Tingali! Walay rason nga di mo sugot ang imong amahan. Kay pwede raman sila magkita-kita sa imong mama bisag di siya mapuyo dito kana. Kumatarong lang nimo explain. Kay lagi ang pinaka-importante karon imong papa maatiman, matagaagtabang ika sa iyang anak sa gawas and kamo pod nga mga anak sa imong amahan matabangan pod sa inyong ate. Mahinaot ko nga kaya nimong ipasabot sa imong papa ang intention sa imong ate. Wa man na pasabot nga magbulag na sila sa imong mama, di lang mo puyo sa balay nga gi-offer sa imong magulang. Thank you so much, LV. Mahinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas to health education's program with Doc Jan Paul de Asis. Mosunod galayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo yun na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka. Ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang nga Cervicare o takod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola ng Dirisol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika.

0: Lamia non-scoring coffee.
1: Nang dili magunti ko kabawas, kan dili ko kabawas sa kumpiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa non-scoring coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit ko Nans Eye Drops. Ang mauputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayog na diya ang sambol-sambol o aptan na yun iyang panglantaw. O itiktido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Adult Education Program ni adlaw nga Huwebes, May 28, 2026. Yeah. Of course, kao ba na to, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa to ang Nance Health Education Program.
0: Karong adlaw, Doc, May 28, 2026. Right. Atong isaulog ang International Day of Action for Women's Health. Og nga kinahanglan natong isgutan, Doc. Mm-hmm. Tungod kay importante kaayo ang women's health, no? Ilabi na sa pamilya. Kay kung ang babae masakiton, mag-unsa na lang ang pamilya. And of course, maka-apekto pod kinis komunidad, di ba?
1: Yes, at early, no? So, mao nang mga kanans, no, na ang inahan, nagasilbi sa ilaw ng tahanan, mga kanans.
0: Correct.
1: And then, talag sa mga kanans, no, na matake for granted nato or dili nato mabantayan kung unsa kahago ang trabaho sa panimalay. Bisaya mo nato na dealing breadwinner ang mga kababaihan.
0: Nasamot, kung narakas balay, Dok, has kang kapuyas trabaho.
1: Yes, at Arlene, mo na ingon bitaw na walay day off. Yeah. Mayroon yung mga kalalakihan kay naa sila day off sa ilang trabaho. Pero ang mga kababaihan,
0: 24 hours.
1: 24/7 yun sila mga kanans. And then talaga sa mga kanans, dili na to mabantayan na ang mga kababaihan di ay naanapod ay sila na nabatsyagan sa ilang panglawas.
0: Uy, ilabi na bitaw, Dok, sa mga buntis. Mm-hmm. Kung pwede, ayugin mo kalimot sa pagpaprenatal kay ang kuan manggod, makasiguro ka nga okay ka kung nakaprenatal ka, no? And para safe ba ang delivery sa bata? And importante sad nga, ilabi na sa mga nanganak, Dok. Mm-hmm. Abi mo, di bigyan po mo kumpensa. Kanabitaw ang uban, mga anak, tagsa ka simana, magtindog na mo, trabaho na, no. Kinahanglan nga, tagaanin yung chance yung kaugaling nga makarelax. Tagaanin yung chance yung kaugaling nga kanabang makapahulay sa insakto kay dili ba makumpensahan ang kanabang gigan mga anak. Abi ni mag okay na ka, pero dili. Kinahanglan di ka ugsakto nga pahulay pag yun. Dili, gin magdalig balik sa trabaho.
1: Yes, at Arlene, no, sa mga kababayan, lalo na kanang bagong mga panganak, dili na sa mga kababayan, pati man sa mga kalalakihan na dapat sabton ang sitwasyon sa mga kababaihan.
0: Yes.
1: Kaya bisayin nun mo na okay lang ang iyang pagpanganak, pero take note, mga kanans, na ito'y ginatawag ng mga postpartum period, mga kanans. So, pwede ang mga kababaihan.
0: Emotional kaya na sila, ana.
1: Yes, maka-experience sila og mga depression or naawa sila ma-experience na dili nindot or maayo ang ilang paminaw sa ilang panglawas. So,
0: correct.
1: Delikado ka na ng mga period, mga kanans, kay tungod yung babae, nagkakaroon siya ng transition sa iyahang panglawas. So, muna ang importante yung family support, lalo na sa iyahang asawa, sa iyahang mga pamilya, then of course, sa iyahang mga higala po, mga kanans.
0: Kanang postpartum, Dok, naghan ka na siya gibati, no? Kanang kanunay kapoy ang lawas, sakit sa tiyan, or kanang siyempre, of course, kaagi sa tahi, no? Nya, kanapang continuous pa nga pagdugo, kaya di ba, diretso din mahuman. After mga anak, ang sa kababay, continuous pa na nga mag dugo siya. Unya, manakit yung mga suso, kulang og tulog, sakit sa likod, panington o sahay, magkalipong-lipong pa. So, muna siya'y mga gibatiyon sa lawas o sa kababay nga bagong nanganak. Eh, kadawa, emotionally, or glami na ihilak. Nya, dali po na masuko. Bantayan na ha. Kaya kanabi ang mga emotions, di na tinuyo. Kanabi itong, ang babay nga bagong mga anak, kanang prone kina sila sa kanabang dali lagi kay sila mahiubos, dali ra kay mohilak, unya mubati po na sila kulba kahadlok pag kalisang ba, Dok?
1: Yes,
0: so murag dili ni mo mabantayan nga kung normal na siya, malagot ka or kanabang mga tagbalay, mga kauban ni mas balay nga di nasuhito sa puton ka, pero that's normal, no?
1: Normal siya. Kung dili ni bitaw maagapan bitaw, dili matagaan og suporta ang mga kababaihan, pwede na siya mo resulta sa ginatawag na to na postpartum depression, mga kanans. So delikado na siya, mga kanans, lalo na kung bagong panganak, mga kanans.
0: Yes.
1: Mo ni pinaka-importante yun, mga kanans, no, na ang ano yun, sabton ang sitwasyon, din ihatag ang mga panginhanglan, no, din paminawi po din niyo ang mga kababayan or inyong asawa kuun sa man ang ilang ginamulo. Kay para may bawaan na to kung asa po ang dapat na to na ihatag na suporta para sa kanila.
0: Okay, Dok, kabahin sa kanabitong, ako din recommend, Dok, no, sa mga bagong nanganak, pwede saan sila magpadaghan sa ilang milk nuts, Super Plus capsule na to kay magpa dugang na siya sa kana milk sa inahan, no? So plus paspas sa recovery kana ba maka ma-scale and nindot pod para sa usa ka nagpasuso nga mother ang atong Super Plus. So
1: yes, Ate Arlene, so pwede na imno, no, para paspas yung recovery, then maiwasan yung postpartum depression, mga kanans. Pwede imnon dayon 2 capsule na non-serva capsule. Then in terms na pod sa iyang mga pagkaon, mga kanans, kung pwede more on mga soft lang muna, then mga bitaw yung babae na medyo tightness, medyo sakit ang ilahang breast, para maiwasan na siya, i-hot compress ni muna siya or i-warm compress, mga kanans. Kay para ka itong medyo gagatipon o tipon o bitaw, gabigol-bigol na mga gatas diya. Pag i-warm compress na ito, mga kanans, maano to siya, malusaw kumbaga. So when that time na magpasuso ka, mas dali mo gawas yung milk sa inahan, mga kanans. Then pinaka-importante na yung unang gatas sa inahan para makaprovide na siya yung colostrum, makaprovide siya antibiotics, sa natural antibiotics sa young baby. At the same time, diya magsugod na yun yung, kumbaga yung banding yun. Yes, nagsugod na yung banding.
0: Yes, sa moment nga magpadudo na siya sa iyong anak.
1: Yes. So, ang banding, nag-start up na sa, sa tiyan, sa inahan. Pero when that time na nag-start na ang inahan na magpatutoy bitaw, mga kanans, diya na ma-feel sa usak babae yung essence sa pagiging mother, mga kanans. Then, nag-start up yung full trust sa iyahang anak o sa mother, mga kanans. So, kumbaga, diya nagsugod, nag-build yung trust sa baby o sa mother. Muna nga, no? Sa
0: buong... Basta mag-guess mga signs sa breast cancer. Pinakauna siguro mapamamogram yun sila, Dok.
1: Okay, mga kanans, no? Yung sa breast cancer, mga kanans, ang always lang yun na sa mga kababaihan na bantayanan is yung always inspection sa ilahang breast.
0: Aha. Kaya napitaw maligo sila, Dok. Bako sa sudle-sudla, yun nila lang suso. Diba?
1: Then, ano lang, ikapaon nila na okay, para at least kung naa sila yung madetect na mga bukol-bukol, mga buon-bugon ano siya. So, taas yung possibility na pwede diya magsugod. Pero i-check po ninyo yung family history.
0: Kaya pero kung, Dok, kung ano ba, mga tahan ako, family history, pananglitan. Ilang mga relative nagkaroon ng breast cancer? Possible ba nga ikaw saan magkaroon?
1: Possible siya kung dili po dindot ang imong lifestyle, nagkakaroon po ka ng mga hormonal imbalance.
0: De, actually, kung mahisgot po ng lifestyle, kung imog yung i-follow, what, nagyong lami imong kinabuhi. Honestly, ah, ako gitry gina ko nga kanang i-follow gina, di like wa na gina, di bawal ang tamis, bawal ang parat, bawal ang daga, bawal ang tambok, naglibog kag unsay kumukaon kag prutas katong kinahanglan pod kay imong huluman daan, kinahanglan dili tamis kay ang mangga nagyapoy sugar. I mean, kung imo gintumanan bitaw, Dok, pero sa tinuod lang as kang lisod ra gyud baya.
1: Pero kanadan, no, sa pagsugod naman na kay di amangod ta maglisod sa transition period,
0: tinuod na

0: meron mga kanan.
1: Kagit nga wala siya. Kung is fish lang. Fish usaw, di bawal man ang matika. So, magsira kang inununan. So, di inunan, sinugba.
0: Usaw, so, muna siya dapat na kay, na, kumbaga, plan sa imo mga pagkaon. Mm. Kaya para, of course, dili rapun na sumo
1: ayo. Sabagay, kung mag-social ka, mga oatmeal, ano na lang, with matching mga kanang unsani pasas. Mm-hmm. And then, mga, in ana lang yun, mga milk or yogurt.
0: Mm. Pero muna, mga kanans, no? Ang sa ato amangod mga kanans, no, is ba dili pud pwede yung sobra, dili pud pwede yung kulang pod. Mm-hmm. So kaning sapat lang yun mga kanans. So dili man nato na totally ibawal yung tantanan ng mga pagkaon. Kung dili nga to lang is marigo.

0: So dili bitaw pwede na nakita bitaw ninyo, sunod na lang po ninyo. Kay take note, matag tao mga kanans, lahi-lahi o mga preference, lahi-lahi o kinahanglan sa ilang panglawas. So meaning to say, matag isa kita is unique yun kita mga kanans. In terms po sa itong mga pagkaon, is naagitay a difference po kumpara sa uban. Dili okay. Pwede ni mo na i-copy-paste. Kay there's a possibility nagkakaroon ka ng imbalance sa imuang nutrients mga kanans.
1: Okay, akong balik ka na pangutahan na, Dok. Nakalimutood ko. Unsa ko rin yung mga signs sa breast cancer. Matod mo ko ganina kung number one is dili ba imuhang mga kaliwat. Kumbaga, unsa na siya tawagan na, Dok?
0: Hereditary.
1: Pero kung imutan ang doon na gitsay bukol, kung ang soso din ay bukol, medyo babala ka na kaana. Tama
0: yes,
1: ba, Dok?
0: Yes, Arlene. So kung makapani mo siya na naanagitsay bukol mga kanan, so mas nindot po, no, na ipacheck na po siya, ipamamogram, kay para as early as possible.
1: Makita na.
0: Madetect na to yung origin niya. Kung kiniba siya is mas, kung kiniba siya is cyst lang siya.
1: Dok, mausap ba ang kadakon sa breast kung panalitan doon na siya ay sakit or nagka-cancer?
0: Oo. Depende sa kadakon sa iyang bukol. Pero kung muna siya kung mapasagdan-pasagdan, of course, yung bukol is nagadako, mabantayin po ng isaya ka-breast niya, lahat na po ang kadako na po siya. So, when that time may bawaan mga kanans, no, muna siya, no, mamogram na to siya. Umano, pinakaano nag-iit siya, aside sa CT scan, or then ipamamogram, then para may bawaan yun kung cancerous ba siya or dili, ipabay.

0: makonsider talang yun na siya as sis palang yun na siya mga kanans. So mao na mga kanans, no, when that time na hibawaan na naay bukol, so of course seek medical treatment mga kanans. Then kinahanglan mag-change na gyud ka sa imong lifestyle. Then i-check na pud nimo yung mga pagkaon nimo, yung mga vitamins o mga supplement nimo kay para at least ang imong lawas naa pud siya depend na yung mga abnormal tightness sa imuhang breast. So halimbawa kanang bisan human nakagdugo bitaw magsige gyapon og murag huot gyapon ang imuhang breast. So kanang siya dili na siya nindot na mga senyales. Kaya usually yung paghuot sa breast sa babae ma-feel lang na niya paghapit na siya dugon. Pero dapat after ana dili na unta siya mga kanans kay wala na may inflammation, wala na may changes sa iyahang mattress mga kanans.
1: Ayan.
0: Then next mga kanans no is sa imuang mga pagkaon, kung pwede, minusan lang yun ang mga pagkaon na naay makakos o hormonal imbalance, mga pagkaon po na makapatrigger sa pag-enlarge sa mga bukol. Then in terms sa imuang mga supplement na imnon para malikayan yung hormonal imbalance, malikayan yung irregular na menstruation, so I recommend to take Cervicare Brand Herba Capsule. Kung naakay na batyagan na mga abnormalities during sa imuang menstruation, I recommend take 2 capsule sa Cervicare matagabi. Pero kung wala raman, normal raman siya for prevention purposes, 1 capsule lang sa Cervicare. Then, Nance Sopri Plus, prevention na siya.

0: para gidnis mga kababayan-an nga naminaw karon, please take care of yourself, no? Kay again ang kababayan-an gyud ang pinaka importante og role mo na nga sa tanang aspeto, be it sa imong pagkaon, sa imong paglawas, sa imong tanan gyud is kung pwede dubli amping kay lagi ang pamilya. Kung magluya ang usa ka inahan or ang babae, problema gid na. Lahi ra gyud ko ang babae mismo ang maoy mangunay sa iyang mga anak. So again sa mga women out there, no, happy International Day of Action. Mamaya, International Day of Action for Women's Health. Karong gyud ang adlaw, May 28. Okay. Daghan pa ang hisgotan, Dok, pero wala matiigong oras. Ato na lang hisgotan ang ato ang maabot ng medical mission. Hapit naman eh. Karoon na ning May 30 is kuwa ko masayap Sabado. Karoon na ning Sabado diha sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross, sa may diabetic, no? Patient. And siyempre, atong free consultation gamit ang health analyzer machine, ang libre nga masahe, no? Aron makita kung unsay mga angayong i-massage na sa ato mga panglawas kay daghan kitang gibati uban sa sakit ang tangkugo, sakit ang abaga, sakit ang mga kanang hawak. But again, naagin na siya yung mga saktong points para mag-touch ana niya. Pagka May 31, diha tas IPL sa Buanga Cebu, guys, sa may IPL sa Buanga Cebu COVID court poblasyon, no? Kanya, Dok, pagka June 1,
1: sa Pagadian, covered court.

0: sa Barangay Hall o Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental.
1: Then June 5, Oroquita sa Lumantas, Riverside Garden, Poroctris, Barrientos Street, Layawan, Oroquita City.
0: Ayan. So kita kids, may naman ikalawa naman tayong oras ang tunda lang magubapuhon sa mga taktag sa may stasyon. Doc Jan?
1: Yes, Ate Arlene, mga kanan, sitagin kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw, ginaot, minakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:26.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Aniana ang founder sa mga kurimaw.
7: Ay!

Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw kanin siyang tanahan. Welcome na sa mga kurimaw din sa tuang. Pagpunag-uban sa programang Balong Daguri. kumusta, Og? Maginaot lang tangan amos kada si kakumpis. Kumpis ka? Kapis guy? O kakondisyon? Na mix man. Adlaw karong adlaw Webis ba? May 28, 2026. Iyan po. Og onya. Ay sa mong kalimot may galay. Ang atong tigmo, 3,100 na po. Sa gamay, miyangad sa langit. Agdako, ingdungos yuta. Muna si ha. Og paabot na sa batong giandam karo adlawa. Nasa jod ba ka mo? Unang lingaw-lingaw. Nuwibi. Nuwibi ha? Unang lingaw-lingaw. Og gunja may gala ha? Magsugod na ta. Adres ito ang pagpanaguban.

Oké, okay, bedankt dames en heren. Dit is het toegang. Pak maar een Je kunt project betussen. Nee, maar je ook betussen. Nee, guapo or guapa, maar ik betussen. Nee, pui batik naong, nee. Pui betussen. Oga gunja, mga ikala. Sa gabay, may hangal sa langit. Agda ko, may dungo na siyota. Oga, durito may ikala sa matubag. Eh, dagan at tiksoy. Long, kani ang itig mo sunod. Okay. Saan siya? Uy. Allah, ebe, imo man ni pepe. Lao tubag kay silig, ato kog si pepe ni, ayan. Oga di abyud, abulag, ang tubag sdig mo balong kay odlot sa lubi. Akay sa gamay pa, maghangad man sa langit. O niya, maguwag na, magdungo na sa yuta. Niro sa Cebu, Piotr. Wap aga mo. Aga bulak sa antuanga. Antubaks ding mo lang si Apipi sa buhol. Ayan. Aga di abgeud. Lang tubag kay odlot saging. Aki sa gamay panaghangad man sa langit pagduko na. Duko na siyuta. Waingan. Ah, waingag address ko. Aga. Lang tubag kay potos kalabasa. Aki sa gamay pa naghangad man sa langit. Pagdako na, nagduko na siyuta. Buta lagi nga agadres. Kayog maigo dritso na. Oh, tubag si putibo kay odlot sa lobi. Agamay pa, asabot ha. Bisa pagsakto imong tubag, hugo kay nga agadres. Dili na to na i-acknowledge. Lo, ang akong tubag si putibo kay sa gamay pa naghangad sa langit. Asa na ko, nagduko sa yuta, butay sa lobi. Anagulang. Ah, nidoko na roli ng mabinay.

Kumusta ang mabinay role? Ha? Tubag, dig mo long. Bulak sa Antuanga. Antuanga ba niya? Pipi sa Bohol. Og tubag long, Sunflower. Julia ng Dumaguete. Pew, to. Kumusta mga taga

Valencia. Aquí ang tubag and alone. Sanga nga na ay bunga, Brenda ng Negros Oriental. Kumusta dia, Brenda? Yung tubag kay Mais Alfred sa Negros. Kumusta mang Negros Alfred? Tubag palay bing ng Dumaguete. Olan, Brenda ng Negros. Iyo to! Ang anong sagamay pang uwan na walang panganod pa mo pang gahangaron sa langit. Pag uwan na hindi ko nakikin mabasa na mong mapuno na mong ilong. Mapuno ng ilong mong tubig din. Okay, padayon daw sa ligan. Tubag lang, lalaki ginom og hard liquor. Gitungap, pagkahubog, tuay ang liog ni Dungo. Felix ng Amlan. May panis si Felix, kabalo pag-unsay. Ang ngayon, iyan nga mga kon, hard liquor pa. Itong uban nga. Katunaan na dahil na, patagalagyaw iyag brando. Si Julita Arabanyani. Katarman Dawis Bohol. Uy, mga ka-taga Dawis Bohol, ayong pagpamina niya. Long, good PM, ang tubag sa imutig mo kay Tanong nga humay. Ang bagong tiyanong tulid, inigbunga o mahinog na, muyo ko na ang uhay, or bunga. Piotor! Ang tubag, adla na. O, gikan daw kang AC ng Negros. Kumusta mga taga Negros? Long mo ni tubag si muntik mo pungango na sa mga batanon nga nangisog kay maghayang na ang matulog. Siya maghangad man sa langit mudoko ra sa yuta kon gamad na dodong mamak ng ginumuan luon buho. Law ako tubag bulog sa labi. Agibawag sumpayan og sanggab. Sagutan na long baldado ng Pamplona. Piotor! Uwa ay pagit Gyapon. Og tubag long dagom. Dayon miuwan. Tim-tim ng Cebu. Piotor! Okay, wapag-apon, masalagan. Diritas unang pasiaw. Gikan daw kang otik may galas buhol. Kinis balong ay sudyante may gala. O niya iyang tatay sugarol kay manok. Gikan pa itong gamay kay sa paingon na nga nag-grade 6 na siya. Siya gihimong masyador siya ang tatay. Igdawat. Pag-eskwela niya may gala. Imbes kay sa eskwelahan, kana bitaw mo, ma, na pataas ka mo, ma. Tapos pagpangutan na kurs maestra, kabalo mas balo. Ano siya? Hoy. Mudawat lugar ba siya? Hoy. Ipaonda ni Ma'am Tikla. Doon ang buwangan pag-eskwila lalo. Namay pangutana sa Ma'am Tikla. Kabalo siya. Imbis ka ang uban kayong ma'am. Siya kay... Hoy. Una. Kinirabang sugarol nga bata may gala. Lanat o dinagop. Eskulahan ni mong tagaan.

ang tubag. Tanom nga humay nga insekto na anihon. Kaya ang bunga hinog na ogni at dungo na sa yuta. Peking poblasyon. Bayawan Negros. Og hi sa may nalong Edgardo Otara ng Bohol. Okay. Long. Ari naman ni siya. Si. Bitukon. Bonhok. Long, may nga po, tubag sa imong tigmong kuan. Kuan man along kanang inakay man o inakay. Inakay man sa mga langgam. Gikan daw kang Rick Numulas o sa Ladak. Kadal sa mani. Nang Marinay. Yung bali-bali higot. Ayaw! Ito kay Kona. Bali, maning brief na koron yan. Tubag ko long, tig mo, kuan mo long. Okay. Isa lang ilabay ang kadalso. Long, ang tubag kay Kuyabog sa Langgam. Muangad mo na kung ulugan. As inahan, inigadag ko na magduko na sila kay nanapod ang sila napod ang mangita o matuka. Kaldio ng Cordoba, Cebu. Oy, kumusta mang Cordoba, Kaldio? Og tubag long, kuha na ka ng piso na bagong ipugad. Asinahan kayo, huwag mo inom sila og tubig. Muangad, ano to? Muangad man sa langit din, mudo ko sa yuta. Rick Namulas, kadalso ng Mabinay. Computer! Bisag dako na muangad, mong ginapun. Ha? Bisag imungaan na, bisag sunoy na. Mo inom hangad, mong ginapun na. Oh, bisag dili piso, hangad eh. Ang tubag long kay Uhong Orlibgus, JC ng Mabinay. Og long Adla Orsan, Sunrise Sunset Dudu ng Bugo City. Kumusta mang Bugudo? Og tubag long kay Dugan sa babae kay sa gamay ang dugan tuibo pa kung maguwang na, dungo na. Lisa ng dumagito. Ano, madungo, punalisa. Long tubag. Kay bunga sili. At sa kaysa gamay mo nga, dugdag ko na madungo. Gina dang nang. Gina dang ni ng taga. Banawa, Cebu. Uy, kumusta di Banawa? Cebu, Gina. At tubag long kay mga abat sa naga. Juan sa naga. Di abiyod. Oho, kaysa ilabay Lisa. Anang dumagiti. Aga. Law, tubag, ibutig mo kay Bunga Sili. Oho, Gina, kaysa na ilabay. Piotr. Wap, aga po. Aga. Law, tubag na ko. Racing na splag full. June ng simulan. Aga. Ang tubag na long, ongoy na long. Nakita ko sa kadako, ondo long. Balye. Tubag, armas sa tiguang. Batalon pa kay Tindog, paguwang na dungo na siyuta. In-in ng lambangan. Piyuto! Sugot mo ng mga tiguwa. Pag may gaman ganin mo, ipakita din nga gahangan. Naon ta? Ha? Naon ta? Okay, padayo hatang sa ligan. Dari sa tuang pag panaguban. Akong tumaglong. Flood control project sa gamay panihangad sa langit. Pagdako na, ning dungo na sa'yo.

0: Ay, batong gikan ni Kiki Trusal ng Balamban. Kumusta mga taga-Balamban? Kiki Trusal. Ako tubag kibalong kalabasa. O Kiki Trusal yapon. Balamban. Og kalabasa o putot sa kalabasa pag dako na duko naman sa yuta. Why pangag address? Wap agapon. Jarita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang jingke may galas buhol. Kinis balong balo og tikla nga magtiayon. Wan na pang ganahis usag-usa magbuwag. Adto silang attorney Henry. Unsa may ato? Magbuwag unta may attorney. Uy. Ano man? Wala na kukanahin niya. Niya ko siya kanahin ako. Pat. ang bala ang utro ba dire? Basta magbuwag. Magtungagin sa bata. Kinamay niyong bata. Tolo atorne. Ay dili pwede tungaon yung usa. Nabiaso atorne ang sumayon eh. Ang maayon eh. Uli lang sa mo pagbuhat sa mong usa. Pagkaupat na balik lang mong re. nine months man. Tumindaw ko lang ang turni, magkasinabot na po na silang balik. Hindi na na mamalik. Hindi, naging na mamalik. Mga tinok na ingan na balaod. O magani, mausap ng balaod nga. Bisa nagpadapli ka kay natuog ka kay gikapoy kay drive. Sugukon kay hubog, mumatay ikaw pa isa daan. Muna yung mga balaod, anay, aangay nga.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nang balambang di apajod daghana bagkalabas ani kikit kakalakala gabasabo. Lo, odlot saging why pra gadres og law tubag kay silhig atukog pipini Diya pajud bulak sa Antuanga agay pipigya pos buhon piotor wap agabon law on sa to ikaduha hari naman ni kurimaw ni siya uno law tubag na ko digmo kay nagtanong mo gumay gikan daw kang at atas ni Gros dayon unsa to ikaduha man ang sulti daw manon ka na manon ka na balik ba tubaga na lang kay kung bata pa ang oras ang flag ihangad sa langit kung hapon na yung usos padungon sa yuta siya nagbuhol ay tiya kumos namang buhol day o galong tubag kay talong nga gabi kay udlot maghangad man sa langit o madukona madungo man sa yuta gikan ni si Furo ng anibong ayungon ayan di apayod ako tubag long kay kandila kay moduko o maupos na bing turis tayasan kumusta man di bing bing turis tayasan ni Gros ag aeroplano na balong minupad pagdugdon ni Duko sa yuta ili ng butong kumusta man di ili ag saging gitanom onya namuso og namunga nidukong sayo ta ili

Ulag Rosalia. Okay, wow, kabalog ay tubag ni Mato. Sagay na, gitanong onya na muso. Og namunga, dito ko sa'yo ta, si Ilini. Dahil pang tubag. Poso saging long, Michael sa Mabinay. Piotr Michael. Wap, aga po. Ha? Wap aga po mga kurrimaw. Oh. Og, ni abyod ang tubag analong kay sa Yuti.

kan bahagat medillion ni Manoy. Sa may ato ni mo. Aga ang tubag bungol sa labi kay Modulo. Mana siya kung wala ko ang iyang bunga. Huwag yan po yung aga, Drus. Gahig o. Tubag anak uhay sa may. Susan Naralis. Dumagiti. Aga Lag Puno Askawayan from GR sa Ayungon. Day Apayod. Tubag anak kay Uhay sa may. Susan Haralis ng Dumagiti. Piyoto. Kumusta mga taga Dumagiti? Lag Tubag anak muntik mo noong kay Balagun. Maria Lourdes Mulas ng Sibulan. Ag Diyam ni Bohol Ramanigi. Madyo hapon kay Balaw, akong tubag anak Balbas Urbongot. Amo nang ikak Bohol. Piotr. Kato nga ba kuha sa number may gala? 0952-538-7965. Para magka-appeal mo ha. 0952-538-7965. Ah, mga si may gala ang atong text line mga salingan para magka-appeal mo. Oh, sukat pagbasa magkunan ko atong

adlaw. As kung daghana na kayo nga Dex Miguel. Dagan pa kayo yung waga kuha. Og tubaga na kolong. Manok manag kay Mag. Init og tubig maghangad man. Christian. Nang dumagiti. Pangatag mid, walang kaguho. Long tagas yung mo unggoy na. Si Anastasia ng Kamanhak. Dumagiti City. Negros Oriental. Kumusta mga taga Kamanhak? Long tagaan ko si muntik mo unggoy na. Anastasia Kamanhak. Isa lang ilabay. Og long tagaan ko si muntik mo unggoy. Ang unggoy. Oy, ang unggoy.

Ano mo? Oy, tisting na niyo. Ingon kami yung. Direto ba yung last line pang pasiaw? Ikan daw kang Jack Dumagiti. Kines balong may galang gara-garaon yung padagan sa single motor. Namu mo may gala kinaka ang kalik kabanggag iro. Kini bitang ato bitang gikan ubo sa ilong paingon rin simod. Wala maslinga. Okay, ato rin pag pagamu mo niya. Nabilin ti Alice Calzada o niya na iro na yung nagkapulit. At doon siyang Dr. Henrique papulihan niya. Isulat niya nga, ang ipuli ka na napoy blahibo para mo bagay po. Bigot di ba? Tood man, huwag magdugay na pulihan din ba? Oh? Apil ng simod, kuha pa yung simod. Ang lips ba? No? Paglabay sa duha kasiman, nagkikapaggawas ni Balong, ibalik siya. Jack, oy, dibalik magkaangayan na kasi mong simod, oy. Napuli na ko, oy. Angayan na lagi, Doc, pero murag na may problema, Doc. Oy, yung sa problema? Kadahuman ko mangihidong, makabante ko, magkibot-kibot siya. Ay, kalimot kong sulti din mo. Nga. Itong pagkitaan, nag-ipuli niya na ibabay na matay, pod. Ako lang ikuhaan ang iyahang dito sa may bugan, may gipuli na ako niya. Ay, maon, eh, Doc. Kada ho man ginong pangihi, magkibot-kibot. Kita po guwapo, magkibot-kibot. Kibot-kibot pa mo.

Okay, dito may gala sa tuang nasa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Matod pa sa game mo ang pagtuon, highest crime rate of pickpocketing. Pinaka, ang nasod may galang adaghag mangungot sa ilahang tourist area. Dito kuno may gala sa Vatican City.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, naana ay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos ang gamay, ning tiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang siya bang gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn

0: ng Hilin sa Buhol. Kenis Balong may galang kurimaw. Norog barog na plisdala. Nega motor single si Henry. Bay, adapit minteriyo dire, bay. Ya. Adapit minteriyo dire. Ang kita ka ng dako kayong postinga asiminto ni sunahan, bay. Oh. Kana bay. Buili og mayo imong motor ni Targita dai na bay. Minteriyo ka pa ingon ba? Diretso sa kikita. Magi pa po ko. Magi pa sa kong punyo ni sa pulapo. Balmero. Katapos ang ibilin sa Kurimao numero 2. Ah, kompleto na may galawa at oras. Salamat kisa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Miguel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pa ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Ako ay Roseline Mbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
7: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay?
8: sa M's Flower Shop.
12: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
14: Sa'yo na kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasi na tiyan ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay, 1 week yun ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod, kanang bugat yun ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
1: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binignon, Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Happy birthday.
4: Uy, thank you. Unsa man ni?
3: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
4: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na yung mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus.
6: Ako day si Rodalyn Tora. Taga Kuan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na kuan yung inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, dilin ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka kapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masultin ninyo, panginom na mo. Kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik ay
5: kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika ug farmasya sa inyong mga lugar.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 9:26.
4: Relax! Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
5: Ay, ayaw sa apa de adong Manmax. Hilo ni dong, mayo na lang ni magkapanudan taan ni Ugma.
4: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong at dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
5: Mao ba dong, Manmax? Sige dong, dili na lang ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay o kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
0: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotanan okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
7: tama.
6: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan Dok, no?
7: Uh-huh.
6: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din, ha?
7: Tama.
6: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
7: Okay.
6: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
7: yes.
6: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mga panglaos ka Dragon Mel no.
6: Yes, Dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes, diba?
7: Dok. Ano, oh. Mga suking tigpaminaw. Ati hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pod sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pod ilahang mga sugar di na pod usab mutindog si Manoy onya nakulangan pod sa vitamin dito ka Dragon Mel mao na importante kaayo nga adunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga soaking tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking tigpaminaw niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga gistudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soaking tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga soaking tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soaking tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga soaking tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw. No, reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sok kintik paminaw ang importante ngon naman mo'y namatikdan at ugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tipo no dili active, no? Mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo mga soking tipo minaw o ekspertong mga doktor. Mo ka na igala mga pinalangga kung tipo minaw, ha? Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot, gamit mo sa atuang lamiang kape, ang atuang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soking tipo minaw nga classes kape nga may muhata kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tipo muhatagan og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men doc? So ang Korean ginseng na ilan usab mi nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potential uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato, yes, ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok,
7: okay,
6: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya,
7: yes,
6: ug makunhuran ang mga sintomas, mm-hmm, sa chronic fatigue syndrome. So asa yes pamangka mga suking tigpaminaw,
7: okay,
6: ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men,
7: yes,
6: para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha,
7: okay,
6: sa atong mga partner ang atong love Doc,
7: yes,
6: kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama,
6: dili ka i-disappoint ani mga suking wow tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Nausam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
10: Kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kinig ako kinabuhi.
9: Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimbata o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
10: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
11: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
12: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
14: Feel the music, Star Radio!
15: Oras sa Star Radio. Alas 4, 7.
16: Fantastic na hapon.
17: Inubanan sa mga manindot ng music.
16: It's Hapon-tastic.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang detects Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag maka

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kita Balagosa.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oy TX500.
3: So unsa ba yung feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit. Ihan murag ni mo minor ba ug makatumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
2: Yan, dali siya magubo. Magdala-dala na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan ani.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay itiktibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX500.
1: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Katolinsya, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay tungod aning mga
5: This is Amapola Broadcasting System.
4: Plan good ako.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tabang sa may daghang palatian.
2: Dragon Fruit Go!
1: Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go!
2: Dragon Fruit Go!
3: Pure energy.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Jonel Brand.
8: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kaw siya. Manakasaalsa na niya. Kaya ako makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya ng haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makalakaw. Hindi, mahal sayang kamo. Ganyan, kabagan niya. Huwag kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
8: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
10: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto o tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa Tibuok Province of Negros o aduna kini branches sa Hinigaran, sa Gay City o Gayungon. Kung doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan o Shaton. At doon na usap sa Tibuok Province of Cebu. O doon ay branches sa Argao, Bogo City, Cebu City, Naga City o Ronda. At doon na usap sa Tibuok Province sa Bohol. O doon ay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

nasa Dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo.

0: sekreto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: Okay, si Rodrigo Limatapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod abiktado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribayo. Namun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema, gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Vitribayo o DTX 500.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Vitribayo, mabibili sa mga butika.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unleavened oil kay ang akong gibati mangulngul ba. Kad na ko paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos wala man ko sakit aloy sa Ginoo maura ni. Salamat kayo Ma'am Arlene.
1: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
4: Ako si Michelle Pilatore sa Naguhoy Sindangan.
5: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
4: Kakaon ako alam mo ang ato. Gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo. Dali ako imanubo. Dali ako kaya imangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang patong nga. Magwala pa man niyag tigi sa kabulan ang hitlupa. Ila naman pang tuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang hinahan.
5: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
4: Oo. Ako yung kayo kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
3: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Jonel Brand.
8: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon na kapitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway.

0: Avon Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Dragon Fruit Plus.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental,
10: yes.
9: Philippines.
10: Mm-hmm.
9: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
10: mm-hmm,
9: na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
10: Yes.
9: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na igibati.
10: Mm-hmm.
9: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
10: Mm-hmm.
9: Sulay ninyo.
8: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
11: Dragon Fruit Plus.
8: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
13: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
14: Saan ko mangihe? Kailangan ko gimnestone. Lagi ko, ang piyokin ko kukot sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Sa last sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
15: Mm-hmm, nadalas ya. Pag tumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
14: O karon, hindi na ko sa mga hayaan na akong pag-ihi.
13: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
16: Pure energy.
17: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At dunaw sab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban

0: para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Mga penata!
4: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
3: Mga penata!
5: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
2: Ako ay Roseli Nimbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagpuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo
1: sa mga higayon sa kasubo. Ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ulan.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UID o minamins oil o nasin kopi o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang practice manggod ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga, sana ka isiya, makayo dyan sa sakit. O, kung ba na po, na, ko ano si sagit na tipo, gamit ko si ano kay, mag-ayong manggler, hindi tinagod siya anong riyang product ni Ma'am Aileen. Di na gano'n mo pagpabulag anak. Sige rin yung Japani. Sada man, salamat ka ayon Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayon yun mong sasin.
3: Kung kamu masulubun, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago by beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
6: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
2: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon, inyo hanga, as mo, sige na kong dihaplas, food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
2: Tagayungon.
4: Sa dumagit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
2: Okay.
4: O deyon, lamang po ang katulog.
2: Karoon?
4: Katungo pa ka tilaw.
2: Katilaw?
4: Sila ka ng kapsul o
3: mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7, impunto.
2: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
4: 2!
2: 2 plus 2!
4: 4!
2: 4 plus 4!
4: 8!
2: 8 plus 8!
4: 16!
2: 5 plus 4!
4: 9!
2: 5 plus 5!
4: 10!
2: Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: pamatya sa lawas. O wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistance.
6: Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: Kima yung buntag tanan, atong paminawang karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipailatong nga pangalan, no?
8: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
7: Okay, salamat kayo nang.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles. At protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room. and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs located at Daang Taytayan, Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
13: Mga pena ta! Angiyan na ang kape na makaayos sa lawas!
14: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako dyang namatigdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
15: Yes.
14: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya.
16: This is Amapola Broadcasting System.
14: Patutod anak mo.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. Ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si kung paminawa nilang sa radyo.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Testimonya sa Wonder Iswalin.
5: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa tabi. Iyon mo po, Jill, sunray ang explain kay hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titik-titik yung lukan. Wala ko rin kakoy. Kaya nga mo na isulayan. May itiyan. Sunay lang sa Wonder Iswalin kay mismo give ko may kasinalin sa Wonder Iswalin.
4: Kung Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: May special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwangga dito.
2: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
1: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
2: Hindi ko kapagawa. Hindi ko pangit. Sadya na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
1: Oh, salamat ko na yung produkto so, dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Oras sa Star Radio, alas 7:21.

0: 7 lot. High blood gid ko.
1: Kaya sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 Gino. Times adi gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: saga mahimsugon sa gihapon mabungahon nga adlaw. Oy, nagkakape na ba? DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, mga higala. Available ha. Mo ni pinakauso ron noon niya. Gipangita gyud mga higala, di gyud malalis. Dagan gyud kaayo ang pangita. Oo, sa to ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Hello day sa to mga higala dali sa Buanga del Norte. Ang ato mga suki, ka mga tigpalamati dali sa may Dipolog City mga higala. Aliya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan nato nga mga suki. Hello sab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man amot atong pagsibya karon. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw kalimot ha, DTX 500 mga higala. The diabetes killer na siya. Kana mga diabetes, hypertension, bukul-bukul sa lawas. Kana aron nga matagaan dayon ng pagtagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na mga higala. Available, ano na yun sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy mga higala sa inyo mga lugar.
1: Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay, ha, hopefully ha, nga na ganun ay sa kahimsog gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Nga nag-tune in sa ilahang mga paborito ng mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usas sa mga pangandoy ko na ito. No? Kalunay, magkaedad unta ko, mutigawang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Pero ay pangandoy yun mga higala na to, di ba? Kung masiguritaw nga nangandoy nga magmasakiton, maubot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na to. Magkaedad na, eh, magka-healthy gihapon. So usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tawo. Kani ma-achieve na to ning healthy aging. Kung kita, mintras batanon pa, naagin tay goal dapat. Kana man dili pa kay tabitaw idaran. Na natas 40s, na natas 30s, going to 50s na ta. Dapat na tay goal nga moabot ang panahon nga magka senior citizen ta. Healthy unta ko kanunay. Muli pinaka-importante nga goal. Mapataas na to ang atong kinabuhi. Di ba? Ilabi na yun mga higala kung maayo ang atong panginabuhian. Kasi may dili gusto mabuhi nga dagan kang kwarta, di ba? Ganahan, hindi ka mabuhi kaya dagan kang kwarta. Problema, anak, dira, kung dagan kang kwarta, unya, masakito na ka, dili na nimo ma-enjoy ang imuhang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Anya ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Anya, karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahon na binagyod ko magkaedad-idaran na ta. kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaedad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-ask yung kinabuhi. Buto na una-una ito, mga higala. Ang kinabuhi sa una, sa mga karaan bagyon, sa una bagyon na ito mga ginakanan, abot magtag 900. Di ba? Ang pinakataas, mga higala, grabe. Tag-ask yung mga kinabuhi sila. 950. Di ba? 930. Sa 100, mga higala. Sa wala pa nagitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne, eh, sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag nga pagkaon. Yan. Sa diyang, may abot ng panahon, mga higala, nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tugutan nagkaon og karne, panahon sa paghuman sa lunop, mga higala, dito na ang kinabuhi sa tao, nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan, kung subayon na to, mga higala, pagkaon yun ni Adan, risgot ang pagkaon, kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo sa iyaha, pati ni iba, wala man gid siyang lagi tagaan og pagtugot nga mag-ihaw ka og sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. No. Wala po to sila dito nagsugba og isda or baboy baka. No. Wala naglata og baka, kabaw baka, wala to naglata sila. Wala. Sa tanaman sin ang bagkaon na dito, puro prutas manggon. No. Muna ang kinabuhi nila tagaas. No. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao na siya nagkasala na ang tao. No. Karon, sa atuang panahon, mga higala, kanya sa una, bisag ibutan lang ito mga higala sa ito mga lulog-lula. Medyo mas taas-taas sila kinabuhi. Kaya ang tao ka niyan ito, mabutagod sinta na bintaman. No. Karon, sa itong panahon, nagkaubos na giyon. Kaya bisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto karon na anas mga batan-on. Ginood na ang kanser. Naanay mga batan-on nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batan-on nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kinis mga may edad. High blood. May pabatanon ron. Naga na kay mga high blood. Ang pag-usab sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa iyo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan, yun. Karon mga higala, di na tamabuhig, walay fast food. Diba? Maadto ganita o ganang mga malls. Laban yun kaon na to, mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungod sa pag-usap mga higala sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos, gaubos, na gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini nga old age diet like fruits and vegetables. Ngunit siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effect sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka the best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants naa sa prutas, naa man sa gulay. Naman na sa prutas. sa gulay kanang antioxidants. We'll study yun na nga kining antioxidants gapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita na anatay DTX 500 nga kanunay na tong ginaagda, ginapromote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga muy pagkaununta. Kamoy untay ato ang isulod sa tung lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 o pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. Muinom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle. Di ba? Sa panahon karon lahi nagyog kaayo ang lifestyle nato. Muna nga most recommended yun dapat mas maayo nga muinom yun ta. Muinom yun tag supplements nga taas o antioxidants. Nabinag yun sa mga may edad na. Muling kita, ga-recommend yun tag DTX 500 kada adlaw. Ga-recommend tag pag-inom o mighty C kada adlaw. Is a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. No. Mighty C o DTX 500. Di ba? Okay, mumanigi gitudlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-inom gyud ta. Now karon, naiduha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngay mga pagtuon ron nga gitun-an nga klase sa diet nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanunay gina ninyo madunggan na ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Kung saon, you try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagmamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. And yan, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. Muna yung pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, mauni siyang diet mga higala nga instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon kang mga pagkaon nga tasong trans fats, saturated fat, mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 Bio. Actually, ang D3 Bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 Bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 Bio, mura kagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon. Like, avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung muadap ka ketogenic diet. Guban pa nga mga pagkaon, nga taas o amino fatty acid. Manang sige kaingon ko na, ang pinaka-basic ani, pinaka-good source sa ketogenic diet is kaling BCO, MCTs, medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 Bio, appeal na mga higala hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Na binagyod kung ga-control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. O niya, limited na imuhang kaon, ga-control na ka sa mga karne, labanin mo ginakaon, mga pagkaon nga taas o good fatty acid, plus na kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan, ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan, mukunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan, mugamay yuga. Mubawas gyudi mong timbang. Mutawhay gyudi mong pamatyag. No. So, kini siya, magresulta ka ni siya weight loss o makapa-improve sa brain function. Yan. Batsada kayo, di ba? Kumuisgot ng longevity, mga higala sa kinaboy. Pagpataas sa kinaboy, pagpataas atong edad sa atong kinaboy. Number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang kuan, vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw, yun na. Kumahin mo na agi prutas na igulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay Mighty C, naatay D3 Bio kada adlaw. Kaya ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, maabot mang yun ni siya. Maabot mang gina. Maabot mang gini nga mo magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, dili gina to na mapunggan, maglugang mag gina nga tong ilan, mintras buhi ipata, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, gagakahita mo mga higala, ang mahitabo na ay changes mga higala sa atuang lawas kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes, magkalugay, magkaedad. So it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagaresulta sa atong aging. Number one, ang atong environmental aspects ng atong environment makaapekto na sa panglawas. Okay, ikaduha, atong lifestyle, no, atong diet, no. So, gatigula ang mga selula at mga tissue sa organo. Kaya, diri magsugod mga higala ang pagbaton o abnormal nga bodily function. Including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, di ba? So, ang anti-aging effect, mga higala, na makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kaayo. So, muni herbal mga higala nga makapabatan-on. Makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mutiguwang. Mag-MITC ka na adlaw. No? Ang pinoli compound, ang polyphenols o ang flavonoids nga naa sa kuan, sa DTX 500. E bumanggili mga antioxidants kung makuha na to sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang may TC kada adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagpataas atong kinabuhi. O, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent difference system. Batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All, either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas, himsog nga pagtigulang, healthy ta nga nagkaedad mga higala, kinahanglan ta enough nga antioxidants. DTX 500, Mighty C mga higala na as mga butika. Ha? Healthy and happy life. Live longer, healthy pagyug ka, happy pagyug ka. Ayan, kay layo kas balatian. Magkaedad ta mga nanay, tatay. Bitaw na. Ang kanunay na kumanunggan, gainom yung ko kanunay DTX 500 dok. Gainom yung ko kanunay D3 bayo. Kay supplements na ko ni. Oh. Kanunay na ko ning ginainom. Kay usahay, nanay gibatyag. Oo, nanay mga unsa na dranggimulo. DTX 500 ragyod kanunay akong ginainom. Oo, di ba? D3 bayo ragyod kanunay akong ginainom. DTX Coffee Mix, maghilak akong adlaw. Kung dili ko magkainom mong DTX Coffee Mix. Nas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kato sa nindagaan ng pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato mga products nga naa sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na
1: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete.
5: Ang akong mga TX.

0: GTX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Meron soap oil, ma'am, 47.
3: Kanang unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
2: DTX 500.
3: Sir, unsa may nakahatag og kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir? Makapang
2: ma'am.
3: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa tayong gibati, sir?
2: Mga siya, umusong kita ang isim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumbang ako, ma'am. Magdadalag ko ba? Niyari sa hukod ba?
3: So, karon siya nga nakagamit ka na, sir? Sa may napili mo karon, sir?
2: Kalos yung ginawa mo.
3: Makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
2: Sa wala pa na iba, lo. Hindi rin lang yung mag-sa doktor sa klinika.
0: DTX 500 mabali sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo, at may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay, walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds, na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTE, o MITC. I-testing ko pag inom. Pag testing na ko inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio, o MITC, o DTE. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paginaw sa akong lawas.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. DTBio, mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Rosan, baw akun ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-Extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Di bagalim dan ganunay ang alkaline base nga vitamin C. Magmighty sita kadaanlaw sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty C na binigyan ko magkaedad na ta. Kadaanlaw gina, imo ang vitamina. Naa sa pinakaduol na botika sa inyong mga lugar. Usbo na ko ang atong D3 bio. Kaling atong vitamin D3 na may BCO, ha? Oh, sa ganto mga gusto magpa-healthy, mananggiingon na ako nga kanang ketogenic diet, kanang mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Oh, naa sa D3 bio na. Kada adlaw, iinom ang D3 bio. Na, imo ang supplements kada adlaw. And of course, ang atong Extend Herbal Capsule, si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Tintulungan na natos kagabion, mga higala, medyo pigado na. Extend Herbal Capsule, ha? O, mag-extend na as butika, na as pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na o kuan, DTX Beauty Soap, o na as mga butika. Masay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban nga punta. No, the same nga oras. Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay giyod gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon o kape, di giyod mapugngan, no? Di giyod mapugngan, mga higala. Mangita giyod na kanunay DTX Coffee Mix. No, paborito kayo ka naghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butika. Sige, tara na. Oo, ato na ito mga higala. Sa mga mahiligon o kape, dira, tara. Kuyog ta mga higala kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa lima ka minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maing adlaw, Visayas, uga Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog o kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. Welcome na usap ka po mga suking tigpaminaw sa ato sa mga program ang pagpakabana sa mga panglawas. And of course, mga soki na to nga nagasunod, mga higala sa ato sa mga programa sa nagkadaya nilang mga soki sa Bihanan. Ano yan nasabi nyo ang higala from St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga adlaw di ka Dragon Mill, mga adlaw usap sa mga listeners na to. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw nga mga kapsula uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas do na kita ya prevention anama kay sakit o wala, the prevention is better than cure ang pinaka importante kay ato usab nga produkto mga higala ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule dasok na siya sa nutrients ingredients ug dasok na sa nakadayang klase sa vitamin C. Mao na higala ang pinakarindot kayo nga kapsula ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape. Ang kape na to nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na nindot kaya dunay dosi ka klase mga herbal tambal na kape pa mga sokin tigpaminaw. Mga kaisuna na to nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape kaninigod ang kape para kaninyo para kanaton tanan. Ang ato usab nga haplas nga mao ang Dragon Massage Oil or Dragon Body Oil with Chubaki ha. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw di kagyod maulaw kay nindot kaya yung kahumot like sampagita ilang-ilang labinder ha. Mauni siya ang kahumot ini. Ano na po tayo gitawag o kinini ang kape mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga hard extreme coffee for men ay magkalimot mga sokin tigpaminaw ha. Mga busing na to di ha. Kinahanglan maridi na nato ang 1 cup lamang sa ato usab nga hard extreme coffee for men with all kinds of ginseng. Muhatag higala og dugang kusog kalig-on no nindot ang power up your performance pag labing-labing ni Mr. o ni Mrs. pag ikaw naka hard max. Max sarap, max saya pag ikaw naka hard max no mga sokin tigpaminaw. Ato usab nga Dr. Punjis o mga soki ay maay mo kalimot nini ha. Kato magkaigso na ito na problema sila ang pamanit. Ni ay katapat ni anak. Dr. Pondisop lamang ang katapat. Makabag usap ang doc ang ato usap ng K-Skin Low Power Whitening Soap. Muna higal ang pinakarindot kayo sa itong produkto. Ay mo kaulas pagpangutanan sa nagandang butiko at pormasya. Bisaya so gamit na mapalitin niyo higala ha. Muna kayo ang muna ang ato usap ng ikaayos sa panglawas. Unya, aside anak mga sokin tigpaminaw. O ba di kami niyo sa pipila kami noto sa itong hatagag pagtagad kung ikaw naamay mga problemas panglawas ang panglawas higala importante gyud no natay mga exercise no do natay kinini ang pagpanglihok nga nindot kaayo nga to ang pagpanglihok mga sokin tigpaminaw sa mga joints no labi na gyud kung sakit inyong hawak sakit inyong tuhod sakit man inyong tanang kalawasan kinahanglan higala nga manindot ang daloy sa atong dugo di ba ang imong dugo pwede man usab nga mubaba pwede man mutaas mas nindot mga sokin tigpaminaw nga maglihok-lihok kita dili ta pwede nga magpuyo nya monitor dayon sa ato ang pressure monitor dayon sa atong yorik monitor dayon sa ato ang blood sugar no matag adlaw mga sokin tigpaminaw no mo na nga ang importante sa ato ang lawas nga dili ta magkasakit na di ba sama nining stroke no may chance nga magkaroon ka ng stroke pag ikaw dili ka usab mahiligon sa exercise no di ba kasagaran mga sokin tigpaminaw dunay mga panghitabo sa mga taong mahilig matulog di ba manya matulog man mata-mata nya kanunay pud masuk anon amo na nga mutaas usab ang imuhang blood pressure. Now habang tulog at ang importante mga sokin tigpaminaw, doon natin meditation. Mag-ampo sa Ginoo mga higala. Aron nga dili usab unsa magkadaling magkasakit, no, di ba? Pag ang lawas gani siguro mga sokin tigpaminaw, posible gyud nga may mga hinungdan pag naanining mga problema ha. O pero it ba, di ba? O nasuko, mana nga daling masuko mga sokin tigpaminaw, doon ay problema sa panglawas. Ay mo kasuko mga sokin tigpaminaw, dali rasulbad ana. Pag ikaw mo take sa Dragon Fruit Gold, mo take ka sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ipagsabayin nyo na buntag ug utog hapon, 1 hour after meal. Importante na mga sokin tigpaminaw, kayang matabangan, ana kadi ang sakit o gabalatian pag ikaw naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. O na ikaw lang, pinagrindot ka. Pag ikaw naka Dragon Fruit, sigurado ang imong lawas hatagan o insaktong kusog.
6: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg na makalit na nato sa tanang mga butika Visayas uga Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:04. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, pitsa 20 ni mga bulan sa Mayo, tuig dusmal 26. Nainasab nuhok na sa itong tulumanong ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nainasab nga sugilanon karon ang atong hatagan o pagtagad, sugilanon kini Zoe, ang mga bay o mga kahandus. Okay, alang sino nga tambag sa sugilanon ni Zoe, pwede mo makadala sino hanga minsahi sa Smart 0969484544 o sa Globe 0956664774. Okay, selbing sinugatan, kanatuntran, ano yung kinang manindot nga kanta, giawit ni Eric Santos ang Her I Am. Mga

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Dietri Bayo.
1: Sa Osaka, si Mana. Ang samad sa sulod sa akong dalunga na Ayo.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri ng may Vizio. Ang Vizio ng may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5. Mabahin ko, Sir Gadelsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
0: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Ula

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nance Capsule, Nance Uid Capsule, nanginom ko ang Nance Corn Cookie, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
7: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon? Purong extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
6: Kamusa, mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Service.
9: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

Byron Ibay, kaniya ito nag-inad pa ko sa 5 News. Aroon ako'y kadula nga kong silingan, nga kusab nga kababata nga si Owen. Kini si Owen, among silingan unya, pariho kami nga mga maura-usab, pag-inad nga tag 5 News. Samtang kami magdula-dula, klase-klase ang among adula.

0: Hapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 34 minutos ng milabay sa alas 8.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, itong dawaton kining tawag gikan sa linya mga bay, gikan ni Sir Juvenel. O karon ato ang paminawon si Juvenel sa ihang pagtimbaya. Sir Juvenel, mayong gabi Sir Juvenel.
2: Good evening Sir Barney Bay.
1: Okay sir, naging usara ka sir, o doon ikaw ban sir?
2: Si Manang Lin, detail nimo.
1: Ah, si Ma'am Lin. Sige. Okay, una og timbaya sir, kay una og timbaya sa mga sugat ko minawan karon. Ini nga tag na nini nga kagabhion sir.
2: Sige, good evening everyone. Sa kada mga naminaw karon gabi una and then una nimo dira sa bayra ni bay, good evening then mugot na po ko na lang Maya Bongangela, iyang sister niya si Atia Julie, nang si Bobos niya, then sa tubok niya pamilya ito, then si Madam Alma, and then Mami Vakieri na si Ma Rudy J. Marco, and then si Sir General, si Daniel, and si Sir Dina, then di sa family na pwede sa mga kasi Bulda, and then kanin ko yung ako, ang dala na ako si Manang Lin, si Edna, si La Paolo, and then the rest of the listener of the name of Bayanibay.
1: Okay, salamat Sir Juvenel. Okay, arita ni Ma'am Lin. Ma'am Lin, magabi Ma'am Lin.
3: Hi, good evening. Bayanibay.
1: Yes, ma'am. Magabi, ma'am.
3: Maayong gabi. Kanimo din sa tanang mga kaubanan sa staff, especially sa inyong station manager. Sir, lahat to. Good evening. Ganyan man ang Bahia Bumangera. O, panila na isa. Hello, Dilo Maria. Kumustamos naman di away. And then, sa iyong mga sister, Jay Cherlin, din si Vera Bobord, Uncle Billy Chicken, kagay of sa iyong wife. And then, sa pretty little baby, hinabi ang kapita sa may kambayo kaya sa good evening ng iyong hurot. And then, si Dilo Maria, Dilo, kumustamos sa Dilo.
4: Excuse me, boss. You have a text message.
3: Mr. Delbertomo. And then si Dayan, Day Joy. Ma'am Eva Quirada, anak ka sa my Dubai. Then si Day Edna, Day Chilin. Okay, sa mga kong kaubang sa linya, Mr. Personal Guitar. Sa mga sa Sibula.
1: Sana lang, okay, salamat ni mo, Ma'am Lin, og ni Sir Juvenel. Okay, doon na i-request, Ma'am Lin.
3: This I promise you.
1: Sige, Ma'am Lin. Salamat, Ma'am Lin.
3: Salamat. Bye-bye.
1: Sir Juvenel. Salamat, Sir Juvenel.
2: Thank you. And good night.
1: Okay, magandos. Magandos sila si Sir Juvenel o si Ma'am Lin sa itong paraguban karon sa itong tulamanon mga lama sa kaghapon. Lain nga musika, alang kanin yung mga bay, gikanta ni Rodel Naval ang Muli. Mga

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayus Sabon! Ayus Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Mga penata!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga penata!
12: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay
16: sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
10: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: to care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas, magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa NAMS Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 53 minutos nang milabay sa alas 8, mga bay, kinamangatak na. Ihatod ka na to sa masgi pakusgan o masgi paepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang masgi bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apan kasalig sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede yun ka mga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan salkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinunggan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu o lula pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili magkatulog, tilaw idisinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga Lamang sa Kagahapon.
1: Okay mga bay, adunay mga pagtimbaya dere atong hatagan na pagtagad karon ining tag na nining kagabhion gikan ni Medellin Quijano Matubania. Mayong gabi ibay Gretra di Aiko ni Lorna ni Prince Melody Junjun Angelo Alma Bibian Julio Amer Sultan Carl Franco Ronmel Ronilin Ronilo Jumar og ma-request pud kog song by katulang kuan sanay mahalin mo rin ako by April Boy. Okay, sabi lang ay nganya ang ipangayang kanta ni Medellin Quijano, kanta nga naguluhan, sana ay mahalin mo rin ako.
0: Mga Lamang

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgotanan karong lawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga
3: magpakailan pamahan ikaw.
4: O gadugang kabaskog, mo-improve sa ato ang sexual function, mga sokin, paminaw, and erectile improvement, mga sokin, tipuminaw, sa ato ang sexual life, mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Male, no? Tungod kay di na kaayo muhatag o duga nga pagtindog, no? Si Manoy nga gitawag nila, mga sokin, tipuminaw, o bandira o mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual, mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang hard max extreme, mga sokin, tikuminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema, mga sokin, tikuminaw. Ang aduna usab, naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after, mga sokin, tikpaminaw, sa ilahang menopausal period, no, and other conditions, mga sokin, tikpaminaw. And additional, mga sokin, tikpaminaw, sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction, mga higala, ang horny goat, mga sokin na ko nga tikpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions, including mga sokin, tikpaminaw, madako po siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang, mga sokin, tikpaminaw, kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana, mga sokin, tikpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog, mga sokin, tikpaminaw, kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams, mga sokin, tikpaminaw, sa hard max extreme, mga sokin, tikpaminaw, nga usa sa produkto nato nga may muhatag og duga nga kusog, kabasko, kalig-on, labi na gyud sa ikaw parmasya, doon lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
4: yes,
2: o kababainhan.
4: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
4: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market,
4: okay,
2: available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course

0: Johnny Bay.
1: Atong oras mga bay, 9 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kina mga tag na, gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Ngayon ay nagkadaiya ng mga sagol nga mutambal sa mga nagkalilang mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog na sa Star Radio Tayas sa nilang programa, matag alas 6, ang tod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes ang tod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang mga pharmacy deri sa Negros Oriental o diha sa lalawigan sa Sugbo. Yato dusap ka na to sa Ayu Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Soap, pabagwapa nga dili isok sa panit, makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Aduna avocado oil nga nagdala o vitamin L-tisin collagen, o mga nutrients nga mo'y mupaputi, o mupahamis mong kutis naturally. Ayu Sabon Beauty Soap, mapalit sa mga suking butika o tindahan. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: At oras, 11 minutos ng milabay sa las 9. Agaron, dito maglangay, laing musika alang kaninyo maghigala, gikanta ni Jaime Salazar, kanta nga naguluhan, balik na pinangga.
1: Mga lama.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay
2: This is Amapola Broadcasting

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yun, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Oh la la,

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamam ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
1: Isa yung panganin mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matoong.
1: Pila edad din mo?
2: 78.
1: So, isa yung panganin mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo.
1: Sa na imong bana, ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nung murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
1: tuan. Nung sa mga yung tail?
2: Nung hubag siya maayo.
1: Hubag tanan.
2: Oo, kami yung inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha.
2: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Asura yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
1: Ya, karon. Okay na yung bata.
2: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili pa.
1: Kailan na idad to?
2: Kuan. 79.
1: So, sa mga naminaw karon ma'am, unsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Magamit sila ini. Kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos ko, pe ray gino.
3: Sadala, salamat mga idol.
4: Dragon Fruit Plus. Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong pangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-termi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, so malag, madili mo kapuyon, kanalag.
5: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Agi.
7: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
6: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha?
7: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, more

0: Moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
1: Wow! Dragon herbal oil with chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
2: O diba, bongga ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang dragon herbal oil with subaki?
1: Sulayan bitaw nako. Pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: by Ronnie Bay.
1: Adang oras mga bay, 32 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, ihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May isa ka natural, antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, panguntras sa kakapo o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalalive Steacids and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay, lang musika. Alang kanin yung mga higala, gikanta ni Julina Magdangal, ang Papilab.
0: Mga lama.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapaginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Po si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso permintira magsakit. Tukal ganito marko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
8: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuhan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani-ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2900.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og, inday!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Abangon na ta, kay buntag na oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang, importante lang diyon makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay, ragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong igala sa kanginan. Nga kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubod. Adlaw karon nga Biyernes, apit sa 29, bulan sa Mayo, tuig du smell, 26. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Happy birthday. Sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Giday pinaka the best sa atong birthday, abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw. Og libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kini nga gasa gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud ta.
2: Lami man gyud na siya.
0: Lami gyud na siya kay sigurado makapanog-ab about sa lubot. Okay, ito rin 53 minuto sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalirigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirigid kayo ang tanay. So, ganaan nga mo tawag o mo text ka ng buntaga. Open na kayo itong call ang text line number sa itong smart 0969-484-5454. O sa itong globe 0956-664-773. Mao na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede tiksan kay andam gyud ka matag og maayong pagtagad. Kon may mo timplad pumuni gatas para mo bright malambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo usay pod makadaot. Og manabi mangani kanang yung makaayo. Okay, ito rin, 54 minutos, sumunod paklabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta, kumusta ang atong kasikbit nga kalungsuran. Ilabi na ginini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tiyas ay malalod na Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tiyas sa Ayungon, Bindoy, Manhoyon, o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Diya sa Pikas Isla, gitawag og Sugbo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Diya sa Dumanog, Gronda, Alegria, Badyan, Hinatilan, Malabuyok, Sambuan, ug sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal, din na napita, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Kumusta, kumusta sa batong mga tindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Atong mga tindirag-tindirog isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga bus drivers, sa mga pinikab drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta usab atong mga mananagat sa kadagatan, atong mga mag-uumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ibda na ang mga ilibto nun sa mga nagtaop, nagtaroy, nagungot. Pang ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi eh. Ibton og mabuntag. Kay basig maoberyos. Maghang. Og masobraan, hanghang. Giro-giro gintan nga rin juta. Managyan pasayaw ako day. Pasayaw ako day. Say how long, sobrat.
2: Pasayaw ako day.
0: Say how long, sobrat. Ikaw may gusto ko. Ano nga kanya na amay ubat. Pasayawa lagi ko, day! Di ko ganang musayaw sa uban, ikaw gyud ang akong gusto. I like you, day, to dance. So ayaw jugog balibari. Kay ang akong dugan, maghilap. Ang akong pus-on, mag...
2: Ikaw, man.
0: Sa mga pus-on, ba? Mag-uol. Her post on, his post on is sadness. Okay, tara, 57 minutos para makalabay ang alas 4 sa kabuntagon diya sa Barangay Magtotayasan. Sa tanan na itong makigalaro nga naminaw na sa Star Radio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Labi na gina sa panimalay ni nung D-Boy Hinoo. Ang atong higala ni nga perming guwapo. Nga alas 3 sa kadlaon pa ang iyang radyo. Naka-standby na daan sa Star Radio. Anong D-Boy, no? Good morning, good morning. Kauban siyang pinangga o buotan nga asawa. Buotan matulog, buotan purog magmata. As ng Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Alas nung D-Boy, no? Nangapi na. Nangapi na, kauban niya ang asawa. Samtang gatubangay silang duha. Unaig yun, sweet relationship. No. Ang sama, no. No, no angry. No angry itch. Wala ni sila kasuko sa usag-usa kay buotan man. Good wife and good husband. Og diya sa Sitio Laguna, may buntag po rin Chimo na Binson nga sayo puro nagmata, tuanas kusina, gatakang na siyang kaldiro, iyan ang butang tubig. Giinit. Og. Giinit og ibutang sa termos. Ay, Chimo na Binson, good morning, good morning. Kao bay lang yung Titi Binson lang, by Dan Binson, by Lixter, by Joy. Ay lang, Akila, Harvey, ni Cheche. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na! Unsa pa man yung gipaabot? Dito sa kusina, timpla ng kape. Kay kanang kape, the best good kina kada buntag mo. Gine atong pangitaon, inigmata na to sa sayo sa kabuntag. After you wake up, always find coffee because you know coffee, it's very delicious. And good benefits to our health. Good benefits to our heart. And to avoid a type B diabetes. To get long life and to get happiness. What are you waiting for? Drink coffee. Go to your kitchen. Get cup and sugar. Irog-irog lagi. Irog-irog intan nga rin jutay. Kanang irog-irog. Muray ganda, irog-irog. May nalang makahikap ko gamay. I touch you a little. Because I like you so much. Oh, yes, Barangay Lutay Tayasan. May buntag mo ni Bay Kokoy Guardario. Ato ni Higala nga pirming magtangkil o bidbiron, tagup at kabuok. Kaya ni Bay Kokoy, bye-bye re. Magtangkil yung kog bidbiron, bye. Kay kabalo na biya ka, uluhaon kay ko, bye. Samtang magdaro ko. Kanang upat kabidbiron, hurot gina kay kada sungkos da plan, usa kabidbiron. Ilig sungkos pikas da plan, usa na pod kabidbiron. Og ni Bay Kokoy pa nga, si Bay Persinit, mangayo kuno niya, adi gin niya tagan kay dili man kuno magdala og yaha, magsaligman kuno niya. Ay, yung ipangatag na yung bidbiron bay. Kanang personal na ginaan yung bay. Ay, yung pa, sup-supig lain. Okay, lain. Lain ang pama, lain na ang test, ana. Dili na good test. Bad test na siya. Okay, problem di boy no. Okay, Ray, good morning. Mayong buntag di abay. Nangapin na gud mi kaoban sa akong asawa, boys, nang Mernay Noo. Oh, mubugat ang pus-on bay basta maggabi eh. Oh, kanay kung pus-on bay magbugat jud labi nag makakita ko sa akong asawa nga hami sug kotis. Ah, bugat din ang pus-on ni boy. Okay na nung no, it's normal. normal mo ginang bugat yung pus-on labi nag ma-feel ni mo nga kaihion ka. Ya, og di nimo pugong-pugongan nimo, di ba kana yung pus-on murag mo buto. Or kana mo pantog. Oh, mao na siya, it's normal kung maglain na yung og mubugat na yung pus-on. Okay, tara, alas 5 na sa gid sa kabuntag. Joke joke ra ba to, basig may nood pod mo. Alegiyon nga magjokjok na tayo ginagmay sa kasayos kabuntagon para maka makakatawa po na yung si Modia ba? You need to smile! Kaya ka ng pag-smile or pagkatawa, exercise biya po na siya. O kinalan nga ikatawa nga itong ba-ba para maka-exercise o makabangangag insakto. O muna yun, smile every birthday. Don't always think your problem. Don't always serious. You need to make happy every day. Kaya huwag nila pa, life is just one day, rabag yun. You're born in one day, you live in one day, you die in one day. Everything what happening in one day. Today is the only your life, yesterday is already dead. Tomorrow is not born. What is you have today? Today is only life, therefore we need to be happy or enjoy every day. Ano na yun, kinalan maglipay-lipay rigid na kadlaw kaya nga itong kinaboy o sara kadlaw. Oh, nataw-taw sa kadlaw, nabuy o sa kadlaw, namatay po tao sa kadlaw. Oh, kung sa mga naitabo karoon ng adlaw, ah. Oh, nagingon nga, ang ugma or ang gapon, patay na. Ang ugma ko na, wala matawo. So kung unsa man ang naakan nimo karon, karon rang adlaw. Kung sa kinanglan nato maglipay adlaw adlaw. Kandang ibong sindayawan. Okay, taras, alas 5:04 na gid sa kabuntagon. Standby, standby sa ta. Sa di pa tawang padayon sunahan, mabinaw na buntag mga awit. Mga awit nga mga kinaraan. Nga mauli paborito sa itong mga lulog-lula na nagtatay nga nakaukit na sa ilang mga tagsaka, tagsa-tagsaka mga kasing-kasing. Okay, play a song entitled Madjilan. Request ni siya ni Nung Diboy Hinoo. Madjilan. Madjilan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.

0: sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag-hard mama. Extreme na.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Experience ni Colo, gamit ko sa nang aplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo, murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintena ako ang daghan ka yung salamat sa nang na mau inakapakusuwa sa ang mga ibang
6: bakit. Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
0: Kinsa ni ma'am?
7: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
0: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita mga kausaban na nga do kaniya?
7: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din na no. Lahan naman siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
6: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights.

0: Kai Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Yapon, na nyugala sa Kangidad, Pirate. Og na mo'y otang, Pirate. Og mo palit, Pirate. Ngun anaring kasimple ang atong kinabuyog na tayo kwarta mo palit, og way kwarta mangutang, ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. O, alingag-ngag. Basta lingag gagrisgutan kanis man ang ustay mo katawa gidayon sa aon lapad man kay baba. So ato lang gini siyang sabton. You need to understand man ang ustay every morning because man ang ustay is having a wide mouth. Okay, toras 32 minutos man makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa tong malulog lola na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na, kita na kayo ang kalibutan, ayag na kaayo, ayag na kayo ang paanga, kasinaw-sinaw. Okay, resta sa itong kapalaran, kanampaon niya na ng paa, paa sa litsyon manok, paa sa litsyon baboy. Kunya na ng taon-taon, maminaw sa ta sa itong kapalaran, kung adlaw kay basig madato ta, may nalang makapalitag toan, kanang litsyon. Litsyon Billy.

0: Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 aris dili kayo ni mo fail ang imong maila-ila karon. Swerteng numero color 278 og yellow. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus makauyon ka sa plano sa imong kauban. Swerteng numero color 541 og red. Mayo 21 hangtod Hunyo 21 Gemini masabotan ang usa ka reunion. Swerteng numero color 936 og blue. Hunyo 22 hangtod Hulyo 22 Cancer dona kay mamis nga tawo. Swerteng numero color 417 og pink. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo dili madayon ang planong pagbakasyon. Swerteng numero color 852 og gold. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo. Mubalik ang imong kusog. Swerteng numero color 369 og violet. Magkadtong katunga sa tong kapalaran ang katunga at ang atangi lang ninyo nyang taod-taod. Kadtong mong kapalaran gatod garato sa Astasan Herbal Capsule motambal sakit sa ulo, sakit sa tuod, kaso-kasoan, dili kay arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bokol-bokol o hubag-hubag, wala una tanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaway. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas dungod ang Astasan Baratola. Ang Astasan mapalit yung masuking botika o tindahan. Dias Barangay Bago Tiyasa na bilabolo sa mga tong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Sa ganaan nga mag-uapa, muputi mo kami isang panit. Gamit ng Ayos Sabon Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap pang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E. Lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mo paputi o makahamis si mong kotes naturally. Ayos Sabon Beauty Soap. Mapalit siya masuking butika o tindahan. Okay, ito ras 36 minutos na gano'n buwan makalabay ang alas 5 sa kabuntagan. Dali arigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan. Apit na po mo end mga sikat. 31 mantingali taron, o 2 days to go, mo end na po ang bulan sa Mayo. O musulod na po ang bulan sa Hunyo. O nagingon nga goodbye, month of May. Og welcome month of June. Yun na kapaspas ang atong bulan masikat. Ang atong tuig pod sos. Next year 2027 na. Tanang tao sa kalibutan. Onegion plus one. Magamping lang yun kanuna ya. Gamping lang para makakuha og plus one. Isa. Sigma. Minus one. Yeah. Okay, stand by sa taas. Hindi pa itong panayon sa dahan. Gaung-ung na po na itong pangkabuhayan showcase. Okay, kung wala ni sila, wala man sa tadiri. So, sa itong mga pangkabuhayan showcase, ato sa pasunlod.
1: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Chita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit, yung murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istet og tumar ani.
6: So wala pa siya nanginom ana unsa dayang gibati ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Dali siya mag-ubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitra
6: kagamit ani.
5: Natong wala na kagamit ani. Kagamit na mo kay epektibo yun. Para natong nga mga tigulang na. No, number one, yun ni Angkwan. May isip. E3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. E3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun nasa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9.29 na lang. Tarawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
3: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mabali
7: sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot pagatiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna Bromo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod
3: gyud. Sugod, oo.
2: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay. Sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo nay blood pressure nimo.
3: Oo, bisag ayon pa kumpara sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay Jotay raman ang among kuan.
2: Jotay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na'y?
3: Matuog.
2: Barangay,
3: oo.
2: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na'y?
3: Oo, di mo gamit sila. Ni arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. So, nakasalamat mga idol.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Leroy Baroro, Sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
0: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, ma'am Marlin, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
3: Aniya na mga bay, ang programa nga pagatulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kapuntagon, pamukaw mano pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka kamahulog.
4: Sabi ko Lindol, stop.
5: Ibi stop.
3: Achuloy. Aniya na ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.

0: iRay on air.
1: Amo lagi na og na moy pati on tuba moy solution. Og lain inyong paminaw imni ra nagtuba kay kanang tuba tambal. Layo gud kana sa sakit. Pero doldool sa CR. Alright, balik-balik na sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Yapo, na inyong galas sa Kaginad. Hindi lang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM, Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, din ato dugayon mga sikat, ato nang iyag-iyag sa Kaginad. Ang atong Swertres Resort kagapong adlaw. Sa mga nakataya, tanawa, tutukin na inyong ticket kay base nung gusto mo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlawa, sa last dos sa hapon, 110. Sa last 5 sa hapon, 421. O sa last 3 kagabi, 860. Wow, gandong atong Swertres result kagapong adlawa sa mga nakadaog. Congratulations! Kadtong mong Swertres gitod kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita og herbal nga barato gipektibo na ani na sa atong masuking butika. Ang nabantog og mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule dili ka may dapat kasaligan sa kaimsog sa panglawas may balatian ka man wala pwede gid kang makatuman. Ayaw latang imong lawas ubigay panalipdi kanunay. Pag Dragon Fruit Plus usbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule palit sa masuking butika do all sa inyong lugar. Alkasi sodyo mas kurbit sa mga idrana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod malutanog ang pagbato ng arthritis rayo pagubad patungon ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi de Alkaline Vitamin C mupatinaw sa nahanap niyong matas sa Alkasi protektado ka na sa pamanit. Amis pagid ka mapalit sa iyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nakatilaw ka na ba sa lami anumot herbal pa dyan nga coffee yan yan nagipailay lang pinakabagong herbal coffee Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant sa dunay high blood diabetes arthritis taso kolesterol dili katulog tila medicine nyo kini nga mo ayaw sa mga sakit o balatian Dragon Fruit Herbal Coffee dunay dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lami an mapalit siya masuking botika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas makapakusgan o Sabli Junior. Hardmax Extreme Coffee available sab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. May buntag din ni Ma'am Mel Galios usas mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO Ma'am Catherine Sui. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Ayag na kayong kalibutan. Kita na kayo ang mga sakyanan nga nagdagan sa kalsada. Kita na kayo ang mga balay. Mga balay nga gwapo. O mga balay nga apiki. O nabay balay nga dindot kaayo. Napoy balay nga igu-igu ra. O anak man siya. Unay dagang klasis mga balay. Ay balay nga kahoy. Napoy balay nga concrete. Concrete nails. Okay, tara, 54 minutos sa magkalabay. Ang alas 5 sa kabuntagon. Padayon na ito sa itong kapalaran karong buntaga. Itong oras, gadagan. Sama sa inyong tiyan. Gadagan na yun tiyan ba? Okay na tiyan, gadagan na siya. Kaya mangita magkamahaw. Mangita pag paniudto, mangita pag paniapon. So, gadagan gina siya. Zagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Doon kay makalingaw nga lakaw swerteng numero color 724 o green. October 24 hangtod November 22 Scorpio malipay ka sa gidalit sa imong higala swerteng numero color 158 o white. November 23 hangtod December 21 Sagittarius Sagitarios ka sa makarelax nga lugar swerteng numero color 643 o orange. December 22 sangtod enero 19 Capricorn do na ka importante nga may balaan swerteng numero color 971 og violet. Enero 20 hangtod February 18 so Aquarius makasugat ka og sa puton nga tawo swerteng numero color 285 og yellow. February 19 hangtod Marso 20 Pisces malinawon na ang imong huna-huna swerteng numero og color 4 6 7. Magkadong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gidbo sa mga nakabalo na and nakabalo na gidbo sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadong mong kapalaran, getod grato sa Amigos Capsule o Amigos Coffee Mix. Galang ang mata. Imong lolo ko no, gasiga ko ng mata. Alam nga, di mo siga nga. Mumata biya sa sis kabuntago, di mo siga. Okay, atong Amigos Capsule o Amigos Coffee. Available niya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Dasbadyan, Boteka, Santo Niño, Aligray, Chanchan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Dias de la Gitrid Pharmacy, Edge and Edge Pharmacy, Malabuyok, Sintun Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Boteka, Marga, Dias de Manok Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Boteka, Marga, Mantalongon, Boteka, Marga, Dias Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apijag, Rishir Pharmacy. Og Dias sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Holian Pharmacy. Pagidang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Coffee din na dapita. Og dinis sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og dinis sa Longson sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Og mayong buntag usab diha sa CEO, the owner and management, si Idol Angel Bliss Jason. Good morning, Dol.
2: Bangon.
1: Idol ron, ibangon naman si Idol Angel Bliss Jason kay sa'yo mapinayang program. Yung mga black time sa mga radio. Sa'yo kini siya mong mata. O nang iyang bulsa ni Idol, nagkagkwarta. Okay, taras, sala 5.58 sa nagyod sa kabuntagon. Ari sa tasa atong nasayod baka mo. O nasayod baka mo. Ani adtong Mayo 29 to Egmel 963. Si Dunia Maria Agoncillo Aguinaldo ang ikaduwang asawa ni General Emilio Aguinaldo, ang unang presidente sa Pilipinas. O namatay sa Veterans Memorial Hospital sa Quezon City sa edad nga 84. Magandang atong nasayod baka mo. Ari na punta sa atong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat pod sa puswan. Na imong lolo kuno, kagiron kuno globot. Paita pod arwat. Kana atong lolo ato tang respeto, dili nato yubitan, matay pod ning matawan ang mangyubit mas lang mga grandfather. Okay, sa itong balitang sports, Thunder mi padool sa NBA Finals. Michelle Giljos Alexander mi kadlit og 32 puntos sa diyang ang Oklahoma City Thunder mi pildi sa San Antonio Spurs sa score nga 127-114 aron pagpadool nga 2 sa usa na lang kadaog aron moabanti og balik sa NBA Finals. Yadtong nilabayng adlaw didto sa Picom Center sa OKC. Bet-bet ang 3-2 nga labaw sa Western Conference Finals. Mahibo ng tapuson sa Thunder ang best of 7 series sa Game 6. O karong adlawa, Bernice. Apan angayan silang mangandam alang sa usa ka dakong gubat kay Antuman kini dawa duwaon sa korte sa sports. Ang Canadian nga back-to-back MVP usalamang sa lima ka-players sa OKC nga mibrada og double figures. Si Alex Caruso may pusa og 4 ka-3-pointers sa iyang 22 puntos. Si Jared McKen may timbre og 20 puntos. Samtang sila si Chet Holmgren og Isaiah Hartenstein. Pareyong may posti og double-double. Magkadaan itong malita ang sports karong buntaga. Sports versus Thunder. Magsangka na po silag bali karong adlawa sa ilang duwa nga game 6. Og mudaog ang sports. Napay game 7. Og mapilde. See you next season. Dorday niron dula asa kuan sa sports. Munay gyon win or go home. Okay, toras alas 6 una na gid sa kabuntagon katong malitang sports gatod kadto sa Shibay Central Oil. Sakit ang kalawasan tumaranay og tambal sulayang natural nga pamagi pagpamasahi gamit ang Shibay Central Oil. Ang Shibay Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga masagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay dunay chlorhexidine acid nga makita sa bisyo. Ya, plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shibay Essential Oil ang plus nga umot og epektibo. Shibay Essential Oil ang palit sa masuking butika og tindahan. Dili sa lungsod sa Tiyasan, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Curie Pharmacy og Ike's Pharmacy. Og diya sa Balabuyok, Cebu, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Beat Sari-Sari Store in front of New Balabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available sa atong Shibay Essential Oil. Diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labyog Caridad. Sir Boyax, good morning, Sir Yax.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta tong kabuntagon dia, sir? Sa atong mga kaigalaan dia sa Barangay Bago, Tiyasan, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og may buntag po ni Sir Makin Lindo. Sir Makin Lindo, good morning, sir. Sir Makin, sige mo nag-jogging kada adlaw. Nang kusga na kay ni Ron siya nga pagka maisto. Kusgan nga motorlo. Kusgan po dang iyang lawas. Okay, nagi tayong oras. Napopos na kita itong tulumanan. Pakurat sa kabuntagon. Sa tanan-tanan natong makilan nga naminaw. Sa ilang panimalay. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Naminaw na ta kay... Goodbye exit na ta kay murag aslom naman itong ba-ba. Atong tulan murag uga-uga naman. Our tunnelan is dry. Okay, from Nanay Lidja Patinia. Good morning, DJ. Paki-please sa pabis-bis. Salamat. Marag na play naman nato itong Nanay Lidja. Naulay na kapag paminaw, Dainay. May buntag di Nanay Lidja di sa pansila ni Bong Ayungon. Kauban siyang bana. Si Busani Patinia. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Nagingon nga pangipusan ang ilipuson. Ipanglabay na ang ipanglabay. O kung sa pananga malabay da, ilabay na kapilang natulog pa. Para makamata.

0: Okay, that's Tayasan, Tayasan Original Bisa yang Manok. Gamay buntag or may pagkamilang Joy Sorinyo dia, Jojo Sorinyo, Jessica Sorinyo, Fighting Katipay. Og ni Boss Janon, og Ina Kamanso, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon natak kay buntag na. May buntag po ni Kapitan Ayan Tirano, dinis Barangay Kabulutan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Good morning, Kap. Kauban siyang Kapikas sa kinabuhi si Bay Garner. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa mga Barangay Konsyales, dinis Barangay Kabulutan. Aslang Konsyal Nolby Mabilog. Aslang Konsyal Roslina Bier. Konsyal Simoyo Sores. Konsyal Bikmar Mora. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tak kay buntag na. Og sa atong vlogger ni Dennis Barangay Kabulutan, mayang buntag ni by Jan Paul Torres. Ang ka-earning ni siyang milyon. Kaoban siyang asawa si Madam Julie. Madam Julie Torres, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni by Nicodel po niya, by Nicodel Gauran, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Kabultahi, Kabultahi by Kinit Abuyba, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon atak kay buntag. Og dia sa Sityo Prinsa, may buntag ni Madam Chusy, grapa dia. Ilang Digibarek. Ilang Boss Edgar ganag-ganag, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanis Boss Edgar, pagka naghahana na ba ni baka? Di na good masulod sa pulsa. Di man good masulod sa pulsa ng baka, bay, kay tail palang daan, mapatiran ka, pusa, ganyan mong itlog. Bita, bita, ulit, kaya ragin yun ng tails baka, kay ano? Wala na good mo, wise guy good mo. Wala na yung similyang lagay. May napatiran sa baka. Kala hubog ka ayo. Okay, wala na ba yung limtan? Diyok makandig. Diyok yung kanding to. Matay mo. Tuo, mampuning kanding pati ko. Tungod, tingog bigal. Mamutuog yun. Matay, botan niya itong mga malalang manap dire. Kahit patingin mo good, matuog, mampun. Reg yun, mga good animals. Gini ito ang naadire sa Star Radio. Kahit patingin mo good, matingog, mampun. Okay, nas Barangay Poblasyon Tayasan. May buntag ni Boss Jerjo Snabdos dia. Kaoban siyang asawa si Madam Mirian. O siyang mga children. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dia sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Madam dia, or Piso Manager Madam Chris Miramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Ang bangon na ta kay buntag da. Ang pagbangon, importante gada para kita makapamahaw. Makapaniunto, og makapanihapuan. Mamagina itong papilinis kalibutan, kinalan mo kita mukaon. In short, kina itong tiyan, expenses juga ayo. Itigo margining atong gipasok sa atong tiyan. Orang nakapalit na nagawa itag yuta ron. Nakapalit og yuta og nakapalit itag sports car. Ya kay og di po ka mukhaon, luya man po ka. So, need ginato nga mukhaon para unay yun, trabaho gani ka para mukhaon. Unay yun, magkunireport kag maayo. Unay gingon nga, niwang jug ka. Gatigom, gatigom kag maayo kay gakinreport ka. Kumpare, lain ray ga. Lain ray niya magkatawa. Unay giyon kaning kwarta masikat mo maginay the best yon. Iwa tay kwarta wala betay magamit pagpalit. So atong ang kwarta ang pingan giyon. Tarungon sa paggamit. Dili iwaldas. Don't squander your money. You need to use exactly. Tarungon na ginato gamit kay pangbayad kurente, palit mo gasudan, bayad sa otang. Okay na siya. At least nga ang imo mga problema na sulbad. Problema na horot imong kwarta kay giwaldas, inom, laag, pag-ibisyo, sugal. okay rin ni sugal, kayo sa'yo makadaog man po. Pero, sa'yo po, pilde. Air mo na giyon nga, air yung palabi eh. Air ang padala-dala kay... Magpadala-dala ka, awag yun. Na yun, bahog yung tik-tik. Kaya bang tik-tik may, kanang tik-tik, lami mo ng lugawon. Katong tik-tik god nga, kanang wapaka matuli ba na may tik-tik nga puti. Amo na siya, baho na siya. Okay, ulit kita goras, it's time to see, bye-bye. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hela, tugsong kabanan sa buwat, tandos ni Minteo at sumbayar ni Bailey Brado, nga mandos ang badlaw, mandos po doong maggabi.
1: Lamia, uy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabanan ng reporter, Andos 38, Sir Buyak, Slabiog, Karinda. Ako nalang mingon atong alagaran ng labaw makagagawam sa mas pagalagad kanya din ni Kanato og manapunpon magduog-duog lang yapon tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio same time same station. Only right there in your favorite radio station Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
4: Radio. Oras sa Star Radio. Lasais, 11.
5: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: 1 plus 1!
8: 2!
7: 2 plus 2!
8: 4!
7: 4 plus 4!
8: 8!
7: 8 plus 8!
8: 16!
7: 5 plus 4!
8: 9!
7: 5 plus 5!
8: 10!

0: Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio. Lasais, 14. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
5: Love you sa maayong panglawas.
6: Love you sa maayong panglawas.
5: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga

makausap pa mayong adlaw na sab kanatong tanan, mga kasdasan. Kumusta, kumusta?

0: atay kwarta mga igsoon, muraputag sobra pas nagsakit. Alam ko na watay kwarta mga igsoon, magluyasad ko na tao eh. Nala, sige. Welcome na usap sa Tuan Tulumanon ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Diyan na to madunggan mga igsoon ang mga health tips. Mga giya mga kaigsoonan, aron nga dito mahintong pawak. Niyan ang mga sakit mga igsoon. Kaya ko nang usa ka tao mga igsoon, magsakit na, wala na ilaming puyan ang kalibutan. Gusto na lang mawala sa kalibutan. Munang sa di patamabutan ng mga igsoon, kinahanglang ato, yun nga paliguro na itong lawas, pinagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Ang food supplement karos Pilipinas nga pinakakusgan, pinakabagog, pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas, ang astasan mga igsoon. Ang astasan, gimanufacture sa Pats Herbal Company. Ituyo kini paghigmugna og himo mga igsoon. Aron nga mahatagan ta og maabagan ta diha, aron nga makaangkon ta og mayong lawas nga mo retong puhunan mga igsoon. Sa pagpanik kay sikay matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Nala sige oy. Sa dili pa nato isgutan karon mga igsoon ang sakit nga kidney stone. Tanbay mo diha mga dunay mga stone sa kidney. Mubalak sa taron ta malingaw. Guniti ng purol. Ang bagang guniti.
1: Ali, larga.

Panubana. Apalhantun kanus anakku mabuhat di tanah.

0: baju kena kisalikan, baru dah kena kisalikan. Dahlah sige ay, itong isgutan ka rin mga Exonos. Standby mo itong isgutan, kining kidney stone. O man laman ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
1: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu.
0: Okay, unguin kaya't mga Ison, balik na sa pagpanaguban. Karoon na itong isgutan, kining kidney stone. Isa may mga nakasinatin yung kidney stone, inyo na niyong discussion, no? Itong importante nga discussion ni mga Ison, kayo doon ay mga kaigsoon na itong naghambin karoon na niyong balatian, no? Niya once ang kidney na ba mga Ison na madaot na, muna ay problema ng yugayong dako na sa itong kinabuhi mga kaigsoonan. Naunsa man yung kidney stone di ay? Kining kidney stone mga Ison, mo ni ang heart or gahi nga deposito nga hinimo gikan sa minerals. Made of minerals and salts nga mapurma diha sulod sa atong kidneys mga kaigsoonan. Onya kining stone mga kaigsoonan mo develop ni diha no? Can develop when the concentration of certain substances sama niya ng calcium, oxalate, and uric acid becomes too high in the urine. Oh, basta gani, dagga na gani ang calcium, oxalate, uric acid. Mahimo ng dagga niya sa tong ihi, leading to crystallization, mga kaigsoonan. Onya, manigay yung overtime, these crystals can combine and grow into larger stones, mga kaigsoonan. Muna diha, no? Onya, doon ay mga nagkadaiyang mga klase mga kaisunan sa kidney stone. Una, kining calcium stones. Unsa man yung calcium stones, most common type, usually made of calcium oxalate. Ikaduha, kining struvite stones. Kining struvite stones, mapurma ni in response to an infection.

0: kapurma o stone nga gitawag og strovite. Ikatulo, uric acid stone. Ang uric acid stones, mga kaigsoonan, can form in people who lose too much fluid or consume high protein diets. Ang uric acid, mga kaigsoonan, o uric acid stones, mapurma ni siya sa mga tao nga mawadan og fluid or grabe ang iyang pag-consume sa gitawag og high protein diet, mga kaigsoonan. Ikaupat, kining cystine stones. Cystine stones, rare and form in people with a hereditary disorder that causes the kidneys to excrete too much of certain amino acids, mga igsoon. So mo to'y for several types.
1: This is Amapola Broadcasting System. Calcium.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang imuhang kilid or lower abdomen, mga kaigsoonan. Ikaduha nga sintomas nga nakasinati na kanining kidney stone, mao ang pain during urination. O sakit inig panahon sa imuhang pangihi, mga kaigsoonan.

yung humotono. Pero lahi gyud, no? Lahi gyud ang doon na kay Kidney Stone nga baho mga kaigsoonan. O niya, ikaupat nga sintomas na ang usa ka tawo aduna na yung kidney stone is kining blood in the urine. Ang iyahang ihi mga igsoon dunay dugo. O na ikalima, nausea and vomiting. So ang tao makasinati po o kining malipong o niya magsukagid siya. So mo tayo pipila ka mga sintomas nga ang usa ka tawo aduna na yung itawag o kidney stone mga kaigsoonan. Now, ang kidney stones, maglahi igun siya sa iyahang mga pa-size. Sa iyahang gidakon, mga kaigsoonan, no? Lahi-lahi igun siya. So, dinalakan na ito i-detail yun ang mga nagkadaiya nga mga sizes. Ang mga nakasinati na nining kidney stone, ay balon na sila na. So, unsa may mga inungdan din mga kaigsoonan nga ang usa ka tao, magka-kidney stone man. No, sa mainong danani, doon ay mga factors mga kaigsoonan nga nakahatag. Nakahatag o mga nakatampo nga ano ang usa ka tao makasinati nining kidney stone. Una, kining itawag na tog dehydration. Kining lack of sufficient water intake. Kining dili kay kahinginom og tubig mga kaigsoonan. Usa ni sa mga inungdan nga ang makadevelop o gitawag o kidney stone. Huh? Lack of sufficient water intake can cause urine to become concentrated, leading to higher levels of crystal-forming substances. Munadiha mo nang kita mo inom, gitagdagang tubig, no? Okay, kanang lack of sufficient water intake mo na hinungdan, sad. Usa sa mga hinungdan, mga kaigsoonan, nga nang usa ka tao makasinati o kidney stone. Ikaduha, dietary factors. Ikaduha is dietary factors. Unsa man yung dietary factors? Una, kining high intake of oxalate-rich foods. Taas ra kayo ang imuhang pagkaon, pagsigig kaon o kining mga pagkaon nga rich in oxalate. Unsa man ng mga pagkaon like spinach, nuts, and chocolate. Doon lang sila yung mga itawag og high oxalate content. Nga mo sila yung mga contribute mga kaigsoonan nga makadevelop tani ining itawag og oxalate stones. Ikaduha nga dietary factor mao ang excess sodium or kining grabe ra kay kahingas garon. Og sa ilapas mga karaan pa mga kaigsoonan mo ni mga tawhana mo ni magitawag og mga karabaon. O kuso kayong mukhaon og mga asgard, mga parat mga kaigsoonan. Dili gyud maayo nang grabe ang imuhang sodium. Atong lawas na kinahanglan ta og sodium, pero kana bang exist na ba? Kana bang sobra na gyud kayo nga palakaon kay tag bulat, dinamos. Grabe kay ta no nga grabe kay ta mga kaon niya na no. So high sodium intake increases calcium levels in the urine, promoting the formation of stones. Ang problema ni Manny o hingas garon kay ka, kanang kusog kay kamka o mga parat ng mga pagkaon, hindi mo kahinginom ang tubig mo na problema, good. Ikatulong ang dietary factor mga kaigsoonan nga makadevelop tanin ng kidney stone is kining high animal protein consumption. High animal protein consumption. Diets rich in red meat, poultry, and fish can increase uric acid levels, which can lead to uric acid stones. High animal protein consumption, no? Kining mga red meat, no? Kabalo naman kung saan ang red meat. Kining mga poultry. Kining mga isda. Dili no tanang isda yun maka-develop yung ganang itawag uric acid mga igsoon. Onya, ikaupat nga dietary factor nga ang usa ka tawo maka-develop o kining kidney stone.

mga kaigsuunan. Muna magka-develop ta aning gitawag og kidney stone mga kaigsuunan. So lain pa ang mga hinungdan is kining genetics nato no. Family history. Family history nga balantaya na kana mga genetics nato no. Onya kining obesity. Kining obesity lagi no. Kining obesity mga kaigsuunan o kining sobrang imong timbang can increase the risk of developing kidney stones due to changes in the body's metabolism that promote higher levels of stone-forming substances in the urine. So, muna akong kanunay na itong sige balik-balik na maghinahinay na kitag paus-usog timbang. Mas maayo ani, mo tamang tag-tiktok ani, parang kaning tong tag-maayo.

0: Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: O sa kadlaw na mga igsoon, nagklase ang usa ka maestra sa classroom. O mo na yung nahitabo. Okay, class. Our lesson for today is about tag question. Okay, Juan, kanang use beautiful in a sentence.
2: Ah, beautiful, ma'am. Ah, sayon kay ma'am. Kanang my teacher is beautiful, isn't she?
1: Wow, very good, Kenis Buyaks. Sige, Buyaks, kanang bilisay ako no tong my teacher is beautiful, isn't she?
2: Oh, sayon kayo, ma'am. My teacher is beautiful, isn't she? Ang bilisayaan na, ma'am, kanang akong maestra kay guwapa. Diba, dili? Diba, dili? Apa na, ma'am, akong maestra guwapa, wasya kiyapi. Ay, kalaming retire.

Ala sige balik ta na kala mera man ko no i-retire kala kay. Balik ta sa papanag-uban mga kaigsoonan no karon atong isgutan kining unsa man ato nga malikayan nato ang kidney stone mga kaigsoonan. So mao ni ang mga pamaagi aron nga malikayan nato ning batos kidney. Una is stay hydrated. Kinahanglan nga hydrated kita, drink plenty of water. Moinom tag daghang tubig mga kaigsoonan no. Aron nga makaproduce ta og ihi nga at least 2.5 liters of urine per day. Maning kamutan ginato nga makaproduce ta og ihi mga makapangihi ta og 2.5 liters of urine per day. Munay technique diha mga kaigsoonan. Ikaduha, monitor nato ang color sa ato ang ihi mga kaigsoonan. Kung pale yellow or clear urine indicates good hydration, while dark urine may suggest dehydration. So muna ibantayan niya mga kaigsoonan. Ikaduha na itong buhaton nga aromalikayan na ito ang kidney stone is reduce salt intake. Dita magpasagad o kaon o inom o mga ilimnon o makaon nga asgad o parat kayo kay muna'y makaingon nga no nga magka-kidney stone ang usa ka tao. Kinahanglan tao parat sa tong lawas pero kanabang grabe ni gayo nga kaon nimo kanang bulat ginamos grabe kay ka magkaon no so kadi po na mayo nya avoid processed foods, salty snacks and high sodium meals. Munay tambag diha mga kaigsoonan. Ikaduha, moderate oxalate rich foods. Kinahanglan ang mga oxalate rich foods kinahanglan nga moderate lang no dili kay magpalabit ang mayo. Ikatulo, balance calcium intake. Balance calcium intake, no? Kinahanglan ang ato ang calcium, balance ang ato ang apat. Konsumo niya, limit animal protein. Katahong gisgutan yung ganiha,

fruits and vegetables. Taong itagdagang prutas o mga utan. O niya lain pa is limitahan na to ang sugar o kanang mga sugary drinks. O kanang mga soft drinks. Ato na mga inainayan, mga kaigsoonan, magkalma tahanan. Okay, maka-develop na siya o kanang gitawag na to kidney stone. Yeah, limit sugary foods. Kanang mga sweets, mga candies, and desserts. Limitara na to na, ha? Inahinay na ta. O niya, maintain a healthy weight, mga kaigsoonan. So muna ang mga panambagon, mga kaigsoonan, no? Sa mga batid sa panglawas. Kanaman kung sobrang lagi kayo na ito nga paggamit, mga kaigsoonan. Pagkaon, mga produkto nga makadaot. Makadaot yun na, no? Muna, nga mild lang. Mild ba? Mild. Diyan sa may matabang, mga kaigsoonan, sa produkto nga astasan, ay. Ang produkto nga astasan, inumduman ninyo, mga kaigsoonan. Itong inumduman nga ang astasan nga food supplement, adunay gitawag o sangkap nga gitawag o mangustin. Now, sa may matabang nining mangustin sa kidney stone. Now, ang mangustin, naibalo na ito, mga kaigsoonan, nga muna ang prutas nga gisagol sa astasan, mga kaigsoonan, nga gitawag og antioxidant og anti-inflammatory properties. Ang mangustin, rich in xanthones, o niya makahulpa ni siya sa mga inflammation diha sa tuang lawas, mga kaigsoonan. No, apil na niini ang kidney problems, mga kaigsoonan. O niya ikaduha, potential to reduce uric acid levels. Usa ka ganiha sa klase sa kidney stone, mga igsoon, is kining taas ang ato ang uric. So kining uric acid

sa diha, no? Kay basig, may tabo na nyo ng kidney stone, uric acid stones o niya sa ato ang kidney, mga kaigsuunan, no? O niya ang mangustin, gitawag sa ni siya og hydration and diuretic effects. Consuming mangosteen juice or pulp provides a source of hydration which is crucial in preventing kidney stones, mga kaigsuunan. So, muna diha, no? Dako ko yung tabang ang mangosteen. O niya, lain pa is ang mangosteen, mga igsoon, is reducing oxalate formation. No, kaganihan, nag-isgo po tag-oxalate. Ang mangosteen mo reduce ya og oxalate formation, mga kaigsoonan. So, akong tambag ninyo, no? Kaganiha, usa sa mga butang atong buhaton aron nga ma-avoid, malikaya na to ang kidney stone is kining kaunta og daghang prutas o kining utan. Ang problema na to, manggod, labi na

akong tambag ninyo, palit na lang mong diktag astasan mga kaigsoonan. Diya sa mga suking butika o di ba kaha sa mga radio station na din madunggan nyo niya ito ang tingog mga kaigsoonan. Aron nga wala na, wala na ba'y problema ba? Hassle free na. Oh, mudol na kayo. Mamupo pa kag-prutas, no? Nya, langa na kayo. Magutan pa ka, langa na kayo. Gadali ta. Na, kay gamayometrics na nga itong trabahuan mga igsuunan. Magdali kita sa oras. Kaya nga, kung tambag ninyo, palit na lang mo o gastasan, barato rin.

0: mo taon mga kaigsoon aron nga makakuan gyud guys ha, maka effect gyud siya og maayo diha sa tuang lawas mga kaigsoonan. No, sa mga ingon kining kidney ato gining ampinga no kay mo gani salahan. Salahan ato ni sa tuang mga toxic products mga kaigsoonan diha sa tuang lawas unyag mo nay madaot. Di magpakuan na po ka, no? So, pwerte yung paita na mga kaigsoonan kung ang imuhang kidney mo na yung madaot kay magpa-dialysis mga kaanan. So, pila may bayad o dialysis, so pwerte yung mahala mga kaigsoonan. Whereas, kung mapalit lang ang astasan, awa na. Barato lang kayo ang astasan mga kaigsoon. Ay, nagpaabutang makasinati, nakao problema sa imuhang kidney mga kaigsoonan. Mag-dialysis na ka, usap ka mo tumar kong astasan. Dako na kayong recovery ng imuhang imuon. Mintras karon nga baskog pata, no, makapanikay-sikay patag maayo, unha na nato og paligo na atong lawas mga kaigsoonan. Walay kuyaw ni kay FDA approved ni og halal certified. Oh, unya barato lang, no, kaysa madaot ang imong kidney nga once ang imong kidney madaot mga kaigsoon, wa na gyud. So mo kong tambag ninyo. Wa na magkita'y oras mga kaigsoonan. Manamilit na lang ko, pinagis pag-ingon, lawas na ampingan. Kay maurag yun ni ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Programa nga maghatag ganinyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Love you sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labio. Boyax Labio. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Bidiserve sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
7: Ako si Larry Maria kapag ipudan kagaya di oro nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vita. Okay man kaya na ako mga batin dabay lang mida ko sa una nga wala pa ni to string sa Wonder Animal Vita. Ako laban na lang na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maong kineng Animal Vita, ako gabing i-recommend sa ito namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani kailang Wonder Animal Vita. Ipikibo gita.
4: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Harmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Harmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Harmax. Harmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: Mga benata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
13: Helen Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagi tira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
14: Okay.
13: O de yun, lamay po ang katulog.
14: Karoon?
13: Katung pagkatilaw mo sila. Kanang kapsul o
12: coffee. Mga benata!
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: Dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.
3: May special nga okasyon? Unama kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
7: Sa'yo na kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuhan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrique Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawak na nawa akong pangapoy niya ka na. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawak ko ang lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno kahaponan. Salamat sa tulokto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nanscoffee. O dili lang Nanscoffee, apil pa ang Cervicare, Nanscapsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas, kay ang libati manguna ko sa una, kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kining Cervicare o Nanscapsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Namunin akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Magisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa G3 Bio o GTX 500.
0: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng G3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. G3 Bio at saka GTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
7: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. GTX 500.
8: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 7:01.
12: siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
13: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
14: 2!
12: 2 plus 2!
14: 4!
12: 4 plus 4!
14: 8!
12: 8 plus 8!
14: 16!
12: 5 plus 4!
14: 9!
12: 5 plus 5!
14: 10!
12: Isa ka sa shay lang kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ng atong klima ro?
1: Noon sa kindera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa makanabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamri ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sinakaw?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyukip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa makadik-adik ta.
4: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas City City.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
10: handos balita
9: handos balita
10: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
9: og karon ania kining tighando sa atong

0: Balita.
1: Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Handos Balita.
1: Kineng maong talamanon nga Handos Balita, dungan nga badunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyaanan nga moy tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matagkaroon o unya.
0: Handos Balita.
1: Anian na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Negros Oriental Provincial Government og LGO Tayasan mainitong nagdapit sa publiko nga musalmud sa ibhigayong 2026 MLS Service Caravan karong Hunyo 5 diha sa Barangay Lutay, Cabercuor.
0: Headlines.
1: Mga aktibidad sa Dali Tayasanon og Fiesta 2026 sa LGO Tayasan nagkahanay na.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: SB member Alan Luiso nagpahibalo nga sa pagkakaroon nagpadayon sa pagdawat ang provincial government sa Negros Oriental sa mga Negrense nga mangayog boreal assistance sa ilang buhatan.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Isugyot nga revised ordinance sa La Libertad aktibong gisuportahan sa mga vendors o stakeholders.
0: Handos Balita.
2: Headlines. DILJ,
1: Provincial Director Farah Hintoya sa Negros Oriental, personal nga gibisita ni J-Web, Executive Director Mary Cindy Uy.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Dumaguete City, drug suspect nasikop sa bypass operation.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Basay, PNP personnel sa 2nd PMFC CPPO na angol sa self-accident.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Bakong, lalaki nasakpan sa implementasyon sa search warrant.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Sa Sibulan, lalaki nadakpan sa bypass operation batok sa illegal nga armas.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Russian delegation ni abot sa Cebu para sa Philippines, Russia anniversary celebration.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Cebu Pride Festival 2026 mulunsad ug sa kabulan nga selebrasyon karong Hunyo.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: 75 anyos nga wanted sa prostrated murder nasikop sa Bajan Police.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Malacañang moduso sa paspas nga pagpatuman sa tupad program.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Philippine og Thai Air Force mipalig-on sa depensa og kooperasyon.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: PBBM og Vietnam President maghisgod sa trade, food security og depensa.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: AFP nagpahibalo nga 654 KNP members og supporters na neutralize sa sinugdanan sa 2026.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: House of Representatives gipaspasan ang pagpasa sa mga bills samtang duol na ang adjournment.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Japan's Type 88 missile dakong tabang sa depensa sa Pilipinas matod sa AFP.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Bagong pagpamamba sa Amerika batok sa base militar sa Iran gikumpirmar samtang Trump nagbahad nga pabuthon ang uman kun mangilabot sa Strait of Hormuz.
0: Handos Balita.
2: Headlines.
1: Quiet. may intercept sa mga missile o drones?
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Sa tennis, Alex Yala nataktak sa first round.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Sa boxing, Emily Batok Alvarez may tabo sa Saudi.
0: Dos balita.
2: Headlines.
1: Kay Soto o Rere Madrid, gihiusa na sa salag sa kaminyon.
0: Dos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
1: Si Cuenca may kumpirma nga iyang uyab si Rabia Matiu.
0: Dos balita.
2: Headlines.
0: Headlines.
2: Dos balita.
0: Headlines.
2: Headlines.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Andos balita, andos balita.
1: Nga gihandos kanato sa Astasan.
0: Andos balita, andos balita.
3: Matigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa kog balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
0: Balita, andos balita, balita.
1: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Andos balita, andos balita.
1: Adlaw karong Biyernes, pitsa 29 nimang bulan sa Mayo tuig 2026.
0: Andos balita, andos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga si Busayan Haniel Hato, uban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayo Ray Sorinio.
0: Andos balita, andos balita.
1: Uban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labiu Krenal og Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Andos balita, andos balita.
1: Buhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matagaron og unya.
0: Andos balita, andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:15.
0: Andos balita, andos balita.
1: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa ito ang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. At una karon nga aninaon, ang kahimtang sa ito nga lakat sa ito nga panahon, dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental, gikan sa Pag-asa Dumaguete, at ang dawaton ang weather update, gikan ni weather forecaster, Sir Reynaldo Tambong. Sir, kumusta karon ito nga kahimtang, diri sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental o maayong buntag diha kanimo, Sir.
0: Handos Balita Weather Update.
5: Sabutaba sa tanang itong inaw. Kini nga itong weather update karong adlaw na Biyernes, Mayo 29 to 2026. Ang southwesterly wind flow may naka-apekto sa Palawan o kasadpang bahin sa Visayas o Mindanao. Samtang nga itong gimonitor ng bagyo sa gawas sa Philippine Area Responsibility, ang tropical storm na naay international name na Jiangmi ang nakasulod na kini sa Philippine Area Responsibility alas 12:30 ganyang kadlawon o giganlan kini sa local name na Doming ang ikaduha nga bagyo karong bulan sa Mayo. Kini si tropical storm Doming ulay kini makita sa bilayong 1,345 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Dala niini gikusgon sa hangin na 75 kilometers per hour sa sentro o paghuros nga maugot sa 90 kilometers per hour. Nag-aero kini padulong sa amihanang kasadpan nga direksyon sa gikusgon na 20 kilometers per hour. Ang trough extension ni ining mangdugyo na magdalag pag-alan sa Eastern Visayas o Caraga. Ugot ang tsansa na malantol kini si Bagyong Doming sa atong nasod at ang posibleng pakusgon niini ang southwesterly wind flow. Magkakusog pa kining mangdugyo o posibleng abso niini ang typhoon category pagkaugma samtang anaa kini sa Philippine Sea. Kini si Bagyong Doming, gibanabana kini nga makagawa sa Philippine Area Responsibility sa Lones. para sa itong localized weather forecast, kita din sa Laludan sa Negros Oriental, lakit na ang Tumbog City. Sa kinatibukan, makasinati kita ang madagumong mga kalangitan. Doon may chance sa ulan, pagdalo at bakilat, tungkol kini sa southwesterly wind flow. Samtang doon na rin po chance sa pagpakita sa adlaw any time of the day. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, hindi nga sa kasarangan nga siguro sa hangin, ikan sa habagat ng kasadpan nga sa kasadpan, ang Uxarabis Libok Laluigan sa Negros Oriental, diin hinigot sa kasarangan ang pagdalod sa kadagatan. Nagpabiling walay na kaalas ng agilwaning, apang nagamping, o bilin ang kapon mukutiyasa at makaiso ng mananagat, ilabi na ito nagamit lang o gagmay sa kinang pandagat, tungkol kayo napabiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybayan mo taob, alas 9.5 karong buntag, doon may kitasun nga 1.6 meter, samtang muna sa inihapon, alas 4.38, doon may gimugon nga 0.3 meter. Samtang forecast temperature na ito, karunawa, ikan sa 26 hangtod 32 degrees Celsius o forecast maximum heat index na 44 degrees Celsius. Ang adlaw masalap, yung alas 8 sa hapon, ang silang, o maas alas 5.5 sa buntag. O gamak na itong weather update, ikan din sa pag-asa at Bagatay, kini si Rinaldo Tambong, sabang salamat.
0: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Rinaldo Tambong sa imuhang weather update.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
1: Mga kahandos, kini musunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw nakabalaka kay anara sa tong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung diin dili kamhayan. Apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mobigay panalapdi gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis ug ban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata sa alkasi pro tikado kana sa pamanit hamis pagyud ka. Buhusan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee ani ana? Gipailaila ang pinakaepektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Gabamax with Insulin. Sa duha high blood, diabetes, arthritis sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Gabamax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kito furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, muling motor room, mukarbing, mureper, o mureper sab sila sa mga salasets. Mudawat sab sila, kung kamo, magpintal sa inyong mga balay, pinagisa pagkawan sa stem, nga weather without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila'y baligyang kawayan o guo. Chairperson T, booking kito furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, ipanag-iya o gidumala nila ni Chairperson T, booking kito, Joprey, booking kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware og fixing supplies. AC Enterprises ang ilang branch 1 himutang sa Bulongata Street o ang branch 2 himutang diha sa Bromo Street, Poblacion, Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si JR Bingkoy og Jericho Palagteo. Branch to chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant din nga si John Loyal.
2: Handos Balita, Handos
1: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal,
2: balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Ang Negros Oriental Provincial Health Office uban sa pakigtambayayong sa LGTSN. May nitong nagdapit sa publiko ng musalbot sa ibahigayong 2026 MLS Services Caravan karong Hunyo 5 diya sa Barangay Lutay, Cabarete Court. Kini nga inisiyatibo nagtumong sa pagdala sa accessible o di kalidad ng mga serbisyo sa medical, legal o sosyal nga mas duol sa komunidad, pinagi sa musunod yung mga libre nga mga serbisyo, medical consultation alang sa mga senior citizens, PWDs, pregnant women, pedia o adults, dental services, surgery, minor operation, tuli, blood typing, blood pressure monitoring, blood sugar testing, x-ray, haircut, massage, hair piercing, reading glasses, pedicure and manicure, animal clinic sama sa vaccines, anti-rabies, deworming o gaban pa, agricultural crops, distribution sama sa vegetable seeds, crafted seedling o gaban pa, legal services, livelihood training sa piso o gad. Ang kalihukan, gihimubo sa Papangulo ni Gobernador Manuel Checo Sagarbarilla o Mayor sa munisipyo sa Tayasan nga si Susano Antonio Bembo de Roberto III, isip kabahin sa barayon nga pasalig sa paghatag og responsive o maluloyon nga serbisyo publiko sa matag Tayasanon. Palihog timan-i nga limitado ang mga slot o kini dawaton basis sa first come first serve nga basihan.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Mga aktibitis sa Dali Tayasanon o Fiesta 2026 sa LG Tayasan nakahanay na. Kung diin, mawagin ang mga nakalinyang mga aktibitis. Hunyo 5 sa Adlaw, Blessing sa Tayasan Pantawan, Agrofair Pining, Medical Mission. Sa gabi, bahandi sa Negros Oriental Tour o Disco. Hunyo 8, Agrofair Closing. Hunyo 9, Cultural Night Presentation featuring local talents. Hunyo 10, SB and ABC Night, Live Band and Disco. Hunyo 11, Dali Tayasan Festival. Alas 3:30 sa hapon, Street Dancing. Alas 5, sa hapon, Showdown. Alas 8 sa gabi, Disco with DJ. Hunyo 12, Vesper and Independence Day. Alas 5 sa buntag, Fluvial Procession. Alas 7, Flag Raising Ceremony. Alas 8, 128th Independence Day Street Parade. Dayong alas 8 sa gabi, Battle of the Bands. Hunyo 13, sa buntag, Fiesta Mass sa Tanan nga Simbahan. Sa gabi, alas 9 sa buntag, Live Band. Samtang, ito nga Mayo 11 hangtod sa 24, nabahay kayo na ang opening.
6: This is Amapola Broadcasting System.
1: Festival sa Inter

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa pagdawat ang provincial government sa Negros Oriental sa mga nagrinsing mga yugboreal assistance. Busa gidapit ni SB Alan Rizzo ang mga tayasanon kon mga tayasanon ng mga yugtabang sa province nga makontak lang kaniya alang sa dugang ng mga giya.
2: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Mga kahandos, kato mao nga mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UID, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Sir Kermi Gaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog dress sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes, ang tod Sabado, ang ilang programa, nga sincerely at Yarlene, sa May Alauna Media, ang takna sa hapon og pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dagre.
2: Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
2: Handos balita, handos balita. Balitang provincial. Handos balita, handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang provincial, gandos ganato sa D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga groceries sa kaban panag unang mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng mista o karni, ang D3 RB Store 1 ay mutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblas Yon Tayasan, og ang RDB Meat and Fish Vendor ang nariyasan yung Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, og 10. D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor ipanag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulugaita og Dihito Bulugaita. D3 Bio Food Supplement may sa natural, antiviral og antibacterial nga espesyalista, epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilana. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas banguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalips Tiacids and Sugard Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakera iya store og Ami Angels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc, cabinet, floor mat, rappel og gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Gakera iya store og Ami Angels General Merchandise gay panag iya og gidumala nila ni Ami Fee o Miss Angelius sa mison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa mga tawhang nag-anto sa kabuhi sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apabang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa ingunayan na paagi, imong makabut ang tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ato nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tungod humot kinimong haplas busa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, o Butika Gel sa Himalalod sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
2: Handos balita, handos balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang provincial. Handos balita, handos balita.
1: Malampusong gibahigayon ang public hearing kabahin sa gisugyot nga revised ordinance alang sa acquisition og rentals sa bagong public market building sa Barangay North, Poblasyon nga gihimo sa La Libertad Public Market Covered Court pinagi sa Office of the Sangguniang Bayan of La Libertad. Gitambungan kini sa mga vendors, stakeholders ug mga miyembro sa komunidad nga aktibong mipahayag sa ilang mga opinion, suggestion o mga pangutana kalabot sa maunga ordinansa. Sumala sa lokal nga kagamhanan, dako ang papel sa partisipasyon sa publiko aron masiguro nga patas, organisado o papuslanon alang sa tanang sektor ang ipatuman nga mga lagda. Ang gisugyot nga ordinansa nagtumong sa pagtakda sa binulan nga